0: msamiati.
1: Kesa bageti de galar ni no msamiati sangine. Na ingiro shanga nguruwe nipige ni ndumia ye.
0: Etala bene
1: ngwa. Kage, ura ndoka na bona iwe yulu kusu luga. Ure kisungu, nemiro kisungu yoro ite ni goro. Jaibu kwa rondo ngali? Nelo matatang. Kwa na kuru na ruyu nyegi. Nairo.
0: Nije shuko kino?
1: Aye, ara nije te bunge. Ya ne shangara kwa rondo ngali umereja. Ya nami nija ruyu.
0: Kwa na mwela sangu na imanya?
1: Sindiyo. Jene kudu ndo indi loki maasai.
0: Kwa bari hongo longi?
1: Hasida yule mikia renyamali. Ngishi hatu kwa nolo yugo serian. Yathoribo yugo la Daudi. Kenyo anayanka kanya sedeni kiyokusu yuka imente ine nushia ke kama?
0: Kama kwa kawaida.
1: Kama kawaida. Kiti yake yuko nuyo shauru ngalai yujentia masi hai maintain kila siku subui na yako yuko nje na yako mamus ndugu yangu bayro ki adulti hatu nka Kenya amaye
0: lele amega bayoro
1: yes
0: ayibu ngolengi binti Jumapili hajo ni kaida hapa sho mko yuko lele
1: kiti yuko yana hizi lolo lolo mara ora uraiki bigi bigi ya homa bei mguru nyala kidi yote na kope homa bei yoleng ya kwa na Allah sara lolo malime dola ni jiluga nero ijuwa kilo homa bi
0: leto ngolai kituwari na Allah
1: yote katorono yote katorono kese hiti na alo hata wa istu kwa sawa kabisa mikiate nyamali nkishia na angetukul abari yonkulungi
0: haisi nantukul
1: ho
0: le nkishiabi
1: ndiyo
0: kise rian le kiti ya kaya wabera kitukul kiti iti nadi ya kiyue kende nike kirabu mtororo kirmasari ya mashina nitidie hake nkishia na kende nye
1: ndiyo
0: ee tukul
1: Wajahsi, karibu ndugu yangu roshi ndugu na bona nyuri. Na yola juu yuko yushi agal tunga na le science. Sawa. Amu engasa agu yuko eki bowling, kipowling.
0: Kido lungumu.
1: Iga wewe wewe wewe ore vile nika tamani loshi le Kenya. Ayo la njoo mendera ngasi.
0: Iya.
1: Yana njoo njora kagi amabu wini maziro wiki yare. Ayo la njoo roshi kana rolta kanuti dera Tanzania. Ining, indogi ya lumbiri bili dia boleh jadi tak keboho. Ilo links ia na nanu kaki. Orang naro faham dia. Kebol dengan aku muda ni ni dia masih lembeter henga. Kelo link. Kelo link. Orang naro faham dia. Bol dengan ni nala science ni ni naio. Mesti ada research lu itu. Ining, nego duga aku orang usia kasih orang science sih ayo muruga. Naga yo lajur muruga nali mu naio lagi.
0: Muruga malu.
1: Ining, orang muruga special naro itu yo rata tenaga Kenya. Nee muruga naji. In fact, kalau demuruan gaulin ni rulimurul lawa penyanyi juga bala, kalau gaulin muruan gaulin lawa pelukon.
0: Lawa pelukon.
1: Eh, ni rulimurul kalau muruan jenna na.
0: Lele aku kau bina.
1: Wah, kau mungkin ni anak itu anak itu lele ni wiji. Iji aja nana nana tikil goris. Kerana lawa pelukon.
0: Lawa pelukon kau bini minggi.
1: Yes. Ini ni rugini ada nana raya lele demuruan yang gaulin aja meji lawa pelukon meji na pelukon kiji lawa penyanyi aku lawa penyanyi kau. Kakore muruwa maalum special na rumito yote na Kenya. Ye muruwa makeon. Ne muruwa na ji. Ndashat.
0: Ndashat.
1: Yes.
0: Ndashat asho ndashat.
1: Ndashat. You know. Ore from the word ndashat. Asho from the word atash. Niyo la jore teke maasai mana ya atash. Na idha ndukiti ngare nipodeta. Asho ndukiti nara nikino.
0: Yes.
1: Kwa kimoja. Nijisiki kaja. Nijiki atasha.
0: Katasha.
1: Yani kenyeka. Ye inapura rajaba gina nushumuri kwa rara nana. Ye ore jianga nabini. Nijianga kiti gumorisho. Nilabagi.
0: Nilabagi.
1: Ndugi labagi yankai. Niyakudu ni jiongo rujo di katasha genyo.
0: Katasha
1: genyo. Katasha genyo na angiti. Yes. Ore si ndukiti ndabodabo na genyo. Ndashat.
0: Ndashat.
1: Ya nilo duna imeraya ata kwa winki. Katasha.
0: Katasha.
1: Ya ni katasha sifa marambili. Ondo kiti nijone na.
0: Yes.
1: Inamuruwa na rumiru yu rata. Tena Kenya. Tiatwe nka Kenya maa iya nefe.
0: Ndejo ndashat ana.
1: Ndashat.
0: Ndashat.
1: Ndashat.
0: Wamea ndashat.
1: Na ndashat ati ndamuna na weekend yusi.
0: Ndashat?
1: Yes. Yeah.
0: Huko ni wako.
1: Ni doyo rinu ibi
0: doyo. Amadu mwaja watu.
1: Korewe ne yolo yetao na jilu segete.
0: Lusegete.
1: Lusegete. Na yo kaa raunde na jilu segete. Iji keji olose keti.
0: Olose keti.
1: Ni belega nyeruko kwa yankana ajolose keti. Ni akura kipido yolose keti. Ajala loko lido barabaro lido ilido shoye olo susu. Mwang kejo hinyo ngongu susu wa. Te uwasoti ni weji hapo.
0: Yes.
1: Na tontobaya wali nakatikati hapo ni ndashat.
0: Ah ndashat. Hapa tu chini.
1: Hapa tu chini.
0: Aya ndashat.
1: Yes.
0: Wabi yetu ya ndashat wa confirm.
1: Ee, kiti lungana lina murugua ndashat uling. Na kumpe murugua na kebonga. Kaunti ya Kajiado.
0: Ah.
1: O kaunti kiambu.
0: Kiambu.
1: Tainiwi.
0: Kela mwisi nyingu kiambu Kajiado kaunti. Ya. Ramana roncho tuwe kona ginji.
1: Ya ramana diyo kiambu kaunti ule. Kajoka yuweyini kona ginu.
0: Ya samuera.
1: Hmm. Wajatu.
0: Yes. Nekwele murugua maalum. Neji ndashat.
1: Tena Kenya.
2: ilomon long kasedini.

0: Tabala serikali ndoki zomun
1: ti age be mi bon be mi kito ya bonwa
0: be mi bonwara na ri ni ndomun serikali
1: tabala
0: ko ndo ma le gerara tabala dosi yo lu yen ko shoge
1: be mi ndo ya le ri yo ndo dur mo re no shi nigel de ya ni wodo ngana bagna wodo ngana le ran na ran le u binzani ka wana mo bagni yo ngoto to gitin elde to ngani wi serikali no gavana ya shonge tim por sidinye ka ki yulu do aju ore do nai ideally na ne ji shi ya betu ta do nai ren ko naishu kishi aba migelo lariko nilindo muna mo lariko pokan are na lona lubinza ndilo ri napo na kishi anini nila lona kana na ruki najito pi kubaliano ninye asho beny ka gore na sai ewu ameraba imali yo mishore line sawa na bana ji mela ngure line yes na bana ji kitorote tapi ne wore na sina na meside du na ina tengwini yuni maendeleo kage kesa ba dug ni jona nana ya u ngor mo ni jana ore la ngol ru kana ko re re homa bi me ra iru na bai ke bai ke du ni bu na ko abu ay make or gili ko ile u pinzan tin na ko ba me di ru ko lolin da ko ki ti yo in jote broad based government kage ru du ngol la ke si nu su ol du ngana a shwe si anol du ngal na ko bai pa ngru aje town ai support le lori ko lin da mo nain ji a jo gidi si ko or guli a shwan jer gumu
0: yes
1: he mining so kera tofauti ikisiasa ndora ibe bai wi nemegure kintolari ta shumegure kindim athara marishure tofauti yangi ikisiasa na tije ruhitiru nyamali
0: yes
1: tine tije ru
0: nyamali
1: p sawa nyale na rara tiera lusho le Kenya umirejo ja ngazi tie the standard headline God save Kenya
0: na inyodwi
1: na irokor du Kenya
0: na imirora
1: amu timsana na mayal na irudwa yera na bishaite ni dola kidu
0: arudwa na no pk video abani yes. Long jumapili na dolta dai enoshi na niyewani nga nakati ni amerara na ngor ltungana ko yikito panga ite nde
1: yes
0: yo ne ngurie ko ltungana ko te kona gari na mgajito
1: ezamanake
0: kai di ko teni kama nyene ne ini sik
1: kai da do na di kai da do na di ne bante ni
0: kai ko ne bante ni
1: yes
0: ore do ya elua ko bente nde elua ke ko rana nga gor bare bara elua soiro ore nyuma yako ezil ltungana ko gra yiru ro panga yi
1: na gra rabun
0: ara ninyi yobe nyoti ne weji gagira tan tin ji fikiria ni nguri wele ne la yojo kanyo sadia be gra da mo ninje
1: ori na ne te jogi mbisha thronoko te losho le Kenya magere na county to losho le Kenya ne magere ngara gidi atwa Kenya ori rara ru le gwa bi bor rara sa yu guli wi na ga ngore ta yo te losho le Kenya ne ji da gi no resi ko lo te ngara ki siasa ne limu ngaze tine jo ori na na build up yandi ke gra shetu nyana tugi ne gra bonari ki bizengelare e 2027 yewe kala ma tofauti tofauti dilo jirore ko lorongana ko kuni la ni jimuri ke sey yeseriani na ni jo ota barare de sey nyipi ur ministeri murkomen ps lenye omolo tende bori giro lor police da class kanja o serikali kwa jumla ne dilo jiro no isiasa ni onotor gitu kwa torono le meguri asosiasa yesiai mbaga megara de janani lor banga yo shebra
0: yes
1: ne jor kulie kolo ke janani lolosho le Kenya omoda sho ltukana ka ke yolosho le Kenya amada amuga idingo bi njuru rubi yendi tudungo ltungani lelatinu liyolo ni dun tarbanga
0: imagine
1: ken du arin enka Kenya ma yan FM mado ale enka Kenya ma yan
2: endia ma si team sanare
0: wi
2: tubo leng
0: ibu leng
2: Bwana Saida Gweni.
1: Wewe.
2: Mambo vipi?
1: Poa sana.
2: Basi njara ibadir masaje jana lenda serwe.
1: Ehe.
2: Lele na ndio yana mruang Omaru.
1: Keja Omaru ndugu yango.
2: Ah si bani Omaru sabu ningi jokira kingira ka nyok.
1: Ehe.
2: Ilo ni bwana aje murua na jonta sha.
1: Kabisa.
2: Iye ara yoge murua na die ne warage bi giru maroro.
1: Eh.
2: Igire legi jijila lonjoro.
1: Ehe.
2: Nidi ngendashare niwe ino landashare na yombonga yote ni
1: Bas, kamili
2: Bara yuna jo larunga na kwa hiyo Nea na wasiwasi kidogo
1: Toli muwe ni ngole kodo
2: Nea ni ngole kodo ajo Tapa lalunga ni lesansa Wale reja narabara maasaya wale mkongona ibangana ninye Ninye naruduamba akumu
1: Nemeere ningo vinjindana re science
2: Nemeere ningo vinjindana lalunga ni lesansa Ama na mulimu yanga imuruwa na jiti ya kop Na ni kimpongare
1: Ajo ule gole tasiru
2: Na hii jari sosiedele lorungana loonda sharo kulolo njoro ya mugi ya radu arusi safu nigi ya rajogi Kwa rupu dagnaro na wale soile najin tengi guana maroni wosuna nengi guana
1: karibu
2: grana imagesia ni esai ya bulu
1: ye la rabali kulolondo moridine siyasa
2: kulolondo moridine siyasa
1: jo
2: na rararu yoke kila gweni kito amoro si serkali na agarre de ye esipu wana inji
1: yes
2: kage jage biyabu ki belaga inya serkali amu rejo raba orangai na serkali na agiado ore inya na ererenda enrogi di ye edo baba inya serkali ara yola jo tolapa tolapa diware de wiki kai yeti winne wei
1: yesiba
2: ya wala na iyo kwa mfano na nerele la nini iyo kendumo roma wa ragia za mashuru wa ragia za iwei na kitu mwenye iyo na niki shiba miki iyo lajo miki ya rawasu waja merele na kai iyo sika iliangi rao nukaisi dehiki rao
1: yes
2: kake oona ara na ijalo oro lungani lila inyapo lila inyapo lungani na ingira jiki ngasi ya joka kaa dilo lungani ele
1: yes
2: iyo na sana umo serikali ya mo kiri jengara na nare wii ya tari enyele kare na nare yangu nge ngumewe yegi kelisho meraba yoguru
1: yes
2: nido la rabali ajwa yegi raka inukate ke emerara na nare yoluga ni erare nao shindumu na nagaisi na nga nengoro wa mara nare yoro umuruwa
1: yes
2: enja kipi usho shindumu remuruwe nye enda renarenda enda ramare muruwe nye nera kukuleka ipa kanyo yesu kame nyamali nagra ludolo chole kenye
1: kabisa
2: erabarara de luganago grari kiyona rabarara luganago irashigi sia yeseriani nero ndarna jasa rumeri leina sarukage masaru amigi jiri yogore gulogun na la serikali
1: yes
2: kage jage ni je serana lo yamge sera gege sera gore dai sere ba ni je shugo gilla na nya malina banji
1: asho de malenda sero
2: asho lengi graga ri mari ende de na kenya
1: thank you en ka kenya ma yana fem
2: erabale
1: wee
2: ibo ule nga ndawo
1: ibo ule
2: yoro ule nga yet
1: eto wala mwale mnyiro sauti kidogo
2: ato mnyiro ndi jana
0: ay
2: kere kase wante nduare lase na ol buu na ule ndi buu na raya yoni na mwana mwaka mwaka na dede ya wana dede yana dede yana dede yana dede yana dede yana na ujini kile kaya yana ina bawa a wume musando wale wale wale wale wale kawa ndo ya gare reso de njara mea kwa daga nkarnushu ya wana ere ndo araya musen kati nana ala loto wana na lojo gil tenki deyi a mwere rindu mika wana nani randi ya kirekani kaka kakasake kakabu ili ayo were gil kwa daga asara kanyo kofi ye ayo were gil nwa dano sa ewe nasi asa nangira ndi metu ama nenega ya kwa atani ya nenga muka mada ya asa kaya nga unu nangka kwa luma sena ewe laka jara ya ata na nangka umasi riti Enggak lah kawan, kita mengkutip orang Indonesia.
1: Yes.
2: Aku boleh bini kalau kau jalan jalan, jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan
1: jalan
2: jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan Ayo na serikali ndio shughuli kwa jana kama ndio jana na ndio shughuli kwa ndio ndio jana na la serikali ndio ndio
1: yes
2: na wale wale rasisi serikali na ngara sana ndio nguvu na na ndio ndio ndio ndio ndio ara ndio na kama ndio ndio ndio ndio
1: shole
2: era bagira ndio
1: a shole
0: ngiro za ndio hata jo zinaingia vizuri sana
1: maoni tofauti
0: tofauti
1: kabisa
0: Kwa kitu inijua la ini ngwani ahali kinaida yolo diya jwa kini ya na Eden Tea. Wale Eden Tea na majani na Robiru and company na jana Karirana Estates Limited Limuru. Wale Eden Tea ni Robiru no tenkariyano na jengashua na iria marir marita lolo shule Kenya. Era doi flavors na apasha, era tea bags, eti oltanka wizi, era green tea, era purple tea na wale pokin. Na kisho shai ino emeloni we robili na ishiwa katokulu. Keji inashika haraka. Kero ranki, keze mua na wale bisu wa genkete, nebonga na do shai ino nezu murungusi lisidai, ashwa nerobilu, ajana sana nubila yulu, nemelonu si. Ito biruno tankara kwa mare lino, ilchoreta, lelatia, lomon, uguli ya kepo kenile de mashoma isho shai tangangino. Eden Tea, the finest garden tea, Itobero Karirana Estates Limited Limuru.

0: Enkiguana, Enka Kenya,
1: Enka Kenya, Mayen FM.
2: Kigira na kae Malaysia. Edol olongan nairiwa ke message ngirorokino. Kigira na jae magedo yajo na sinano bila yolo mba eguns. Baadri na ata olola ashwe ngengasia ke yeti atu olosho. Edol piki ya jo kite jona kegira ailepa shwa kegira
3: aponari.
2: Aponari ya na ke. Ito ni mwazi nye duwa rola ini ningo.
3: Yes.
2: Ajege jizo, kwa hii mesidai.
3: Mesidai na
2: alamu,
3: nime ngori.
2: Nime kegira ya tabirari. Nime rolo hele kenya le megira ya tabirari.
3: Yes.
2: Mege kegira ya tabirari yu yu kata tiatu
3: ngisho. Ata tiatu ngisho kenya mali yu kinasia yule.
2: Ina yoroba yonu zejo.
3: Ehe.
2: Ure ngengasia sabo.
3: Ehe.
2: Na yudi, ndomotiti ni opposition na hiya kheru gonzo li. Yudi imeri nesirigali. Ama yukolo gonzi yu ni juju le sirigali ama jo sige rolongani wala alak metari. Anaga yuno.
3: Yes.
2: Na ije meri ni kwenye sirigali kako wale kule karunga na toombirisi. Toombirisi ya dero. Yako yu wolosho mupango sabo kule NPK.
3: Yes.
2: Ne yu kila mtu ni take responsibility. Na wale wale wale yolo history yolo show PK.
3: Yes.
2: Sana sana ana nola rilonga lusiniare onabishana.
3: Yes. Ndiyo.
2: Na kajwa wale wale sina yuide maradami show ling itwe ya sashu itwe jugulieto kitini. Amu yolo enede minasho mashu yole enede matabai.
3: Kwa wale ling tuge nko amu yolo ajo kitini kutukumoko ling na rasato shia kitu wangati tina. Na rulusu iti, na yini tulimu wake. Ure siyanka hii. Itajuki kathorono na damu. Ntuki nagira abul, negira aponari. Alang badala na duyu, ashu badala na ishunyi.
2: Yes.
3: Tim sanare na kirlo amera, yinito dulu wajwe miyekula ke kitumuki, RR campaign. Nelo Kenya ya hatuwa natumji. Neba ni ntuki naji street rallies. Mera mere, rally, nare torobare barani.
2: Pagai niyo kuna gini na?
3: Nebu yu mendo kuna ji stadiums. Niyo nushi na ushitu guli guapi. Nimera ore nangolong nare.
2: Nimbo hulu paimu kuna expensive ino ling.
3: Yes, mami nangari tumia siyasa nina narubie nyo shenye bada na mune shwa miambili. Ashuni ya nanaishwa rara guns. Neju ore nangolong nare gini na aje. Nera linda mwana inji tanyayo stadium kampeyi ne rally enye. Nero nelimu ndo kuna aje. Nengore tundele bishini ndo kana litu.
2: Nabera ila nalo.
3: Yes.
2: Kejido hii noka mkunye.
3: Yes, ore pege nyo angkai kara. Neji ehara kudugu liyati hai.
2: Te uhuru pa.
3: Te ui neje. Nepi kini sati, nenyantumuriti. Mena rally na buya nangatharu barabarani ya osho. Nige ni biyashara, nini tashijiki biyashara pa wakana. Amu irululo na ajo, megure yululo kana le Kenya. Arasina.
2: Yes.
3: Ini, nepi ki mikakati, nepi ki sheria. Amu majusi ade, neji kera rally, linda mwana inji wapenye. Maju girile kairunga niyo domonye, panguti dinge wiyya uluwa reshwate nyo. Aldua reshwata tola duwa banka. Kaga wale narana chana. Amu ya reshida nabu. Wale ndoki nasira siyasa nina. Mero siyasa yu yineji. Enotito endashu yote opposition. Ashwenda nga yote serikali yaltonga nati wiyenye. Niyake jo mathoribi wiyang. Wale de langole loka luma langolo mono inosul. Urubungeli na taone homabi. Langolo jiro. Jaibi nebu waltonga ni lemo lena shorang. Neji jine shoro. Neji wale de lomoni beji jiro. Neme. Yike jira amu kanyo hali lorongana. Kera lika hito kanyo gara aje. Aiteship. Merudu aje wala nakop nati ninye. Nemenye kakinyo. Lika hito kanyo. Paka ini kopi ya kwen kopi ni nune kira po kundu kalu shule kenyo. Indoki anana ifabea yiki. Hatua sabu kuling. Na in fact mayulu nuna ajo kanyo eron pero na ke tulo shule kenya. Kifabi kil people tupalia menu lo shule kenya teneetai. Teneetro ne gulsinja neata ngufu. Nipo tukulole wapo kiro kuni. Niki likuwa nishore. Aju kanya pekeran tu ni juga nak asal lulus oleh Kenya. Kanya mende mende biasa. Kanga isu keran bising kita yang bungo bungo tunggan nak. Nili muni nana tu kujumpokin. Naga aju naga rakit jumpul isu. Kedua tadi.
2: Kamili, kendoman Steve saringe misi yugun dorupu alamun.
4: Dorupu alamun, Jemayan F.

0: Tukul esana ke mwisho katukul tiatwa nga Kenya maye nefe metasiria na kigrajo kirma ase metasiria na tenka Kenya sida ye eduo tata eteno long tiwiko kine baane ni team kakwale lole greta sirian tenka Kenya eno long saa tatu olegani tikita mubo kajina no team sanare
1: tenebora no pike ile liyo na show seta kwene ndugu yanku team sanare
0: yes
1: ya nye tako oldo ngani wesia na seta ni eshimu ujusi oldo ngani amuka yata sababu
0: nataka kujua hii imetoka wapi.
1: Hiyo imetokana na personal experience. Mufano yangu mimi
0: mufano
1: mwenyewe
0: kibinafsi.
1: Yes. Yolo ndugu yangu tenemuru na ikitodua yitaralo yitu mzuri jwa kajalo tenchoto. Sawa. Why? Because yola ajara mshitatetu kina ninyana ilipo lento anta uni akini nyeru ite kumbusima anasi inaji ene gym.
0: Gym,
1: gymnastics and aerobics, keeping fit. Yani ule tata ina na yanasi ina rejo bilo ndo ngani nitu mas maswezi.
0: Pia ndo mulju mai.
1: Pimpunguzo sesen, nimpunguza ila rande bona muscle. Pia ngoldo ngani langwa na duke ti du sesen sawa sawa. Yo na rajo gito biro ndo ngangu amu we na rajo nyala Daudi ni shoyo kanda. Ash, he nyasi yo kanda mwana
0: ya kwa.
1: Ni jigonji yuti diala galo ito sesen. Najo haya bana. Wara amwa dol daga na sene ge ge ge na ji homol dunga ni gym akajeng sanan pa ga ngur gym du gam
0: ya do mun jumay
1: na ja jing gym ne ji aya wore du ga do ko ya para nga sai pid na ibi na ibi na ibi na na ibi dole
0: ja ke le
1: le ngumiru wa jorgo ni ji tabali tati ni na ja pona na jogin tabali ti ai tinne sawa ni du kini ajore na tendo kini gi hasai na ngeje ki kidumu. Yani ndashe ni dumu ngejua lipi lipi lipi lipi lipi neje lipi kile ngejo na boka tijin amisini ni lipi ngaka tin nonum najo na no japan na lipi ma ya 222 amgara na nguvu na ajoki ni
0: 50 yake
1: tabali jini sawa ni rugni au aero shiljuma yo line neje dumu be gulusa ranyo ngiri na imereya na mereya rodanga ndarota ngitu kirinya nyingiri on kai kono kaje pa gabe yele ronga ni jumma yeji olongi loy mir olongi loy tamon olongi loy tamon no mir digitam digitam mo mir ara bayni ono mbako lemme
0: ni jo sosa
1: na jo ni nderuti di na mara kana jo why because kanya bala du mundu yongi ongi loy mir
0: ama la do me straight
1: na lo straight me na lo ngai kai ni
0: ne
1: ji ngo jera bua bo jumma etienne am gara na ngufu kai di mbaya sana. Majo kini wewe no ragi
0: yomba ndero tidi
1: kishi ya bendero tidi nalo radar monera najo kaimwe na jima mbi yulo ndo ndaga naset kanya ro ala kai bu duga ko raba baya ye mayulo nanwe ne tudunge mayulo te mayulo mayulo ka sonda ye murlo ko ining
0: zanyi lai dero didi
1: yes
0: ni mpangi rubenyi bini lo
1: wala saa hii kaya kwanzie murita ndana ringiwa genchoro nabu nilo nehme larasa mehoma mana lingkuri yotenchoro dalu saa hii tangara kiata nyeni ningen kumpe kiata loa penye sababu beji ronde rungilo yari nilongilo imir kakore nare ujuwaji nalua mnanu kore nangoleka jona ajugi ni milibia mara miambili
0: nina
1: ure paisi disha ure saa hili hapa duya maembeji Rudi sana maimbi na jiang kongoje ne. Eja ila pa jashunya sana
0: nyaka. Ya to shodari kialo.
1: Jage bi ne bolo ngandi roka sileny. Piki joge na roki tasa. Ndugu yangu tasa ina.
0: Ya nyaragi.
1: Tasa ina roki ni jaka ke. Am kera saba?
0: Sababu.
1: Kera sababu. Mila ka aja ujue jinu. Usijarib.
0: Medole jiro inderu nyingi lo imbi ni jiganyo kanya baida ro ronki lo imbi be amala ke do mea wa.
1: Na rosho ne simu aji gilgo no aja kanya asana jogi ni mero jani. Bengela ke.
0: Nila ita duwane niki jogini
1: nila su sheri ya olo pej hii mambo ni ngumu ni ngumu sana nere jengara si nasia ita nangara mkopoli nangara lungana

0: rabaye song men yang kaganya kali bole may sholo monto no rabote wona saye sele gajero ni yang kaganya may yana na ke jolo mon injere e nyaga ke ha gelo hora isrolo shona le zambia yolo tiole ganna ha ka inde chilema minya ya gari ajina yang kaite shera re heri ko le lo shona le zambia ore le munalo mon injere kino to lari ko ni nguraina ba ya million na re wen ko yong na shola ki na na udo to lo mon ro ko nyana na kenya odo odo ta shigen ko ti lo shona le zambia tena kenya inoro na sinye ola kashani kito na kile upinzani ojine nye Brian Mundole ngura ina baya emilio na bo ola kina raisire tolo mune mwe losho na ila Zambia kito kina hichilema aliki losho chale shara ola nini miete.
1: I therefore declare Hichilema Hakainde S to be president elect Republic of Zambia this 18th day of August 2026.
0: Wari nage torogulio mona gero reba or gafanai arango yikono gafanai rashi county na yang kare ro kpar gole ntoto e jona gara nywa e le bunyana gara mona na county na yang kare ro kana be jona gari gore e magana gula monte muduna ga majimonto e le ma jona ga njere e le bona gara bana gara bana bana ni bi ore shine bo senki mo city ma sho na ga nkro bro bana bana ni e mo senki bro bana bana bana le ngari ngema e ro ro ro nkwa njeni na ga onte gate na county e sina na kompro gira ma intelo na ita mona ga sire ga na county etota ora bongai wera sheke emuri waki haru shoto to nyoro bongai wera sheke muri ki haru ntinti nyoro njere kiro na kiro na kana kuri kyo male PP of Kenya PPK ya People's Party of Kenya nengwa uri kyo male UDA yona ke tangara gi ndoro nyiri kore ora isule mruto shoma na ntinti e bongare ilo kyo mana le People's Party tangara ke ene limwa jo ke shoma na kanga ma iro bana basha ila le gole opinzani ne bosi ola pina muri obunge tangara kamba na ke siasa rimo sia jo ke sia na kana bingro shira mare na ke lo shule Kenya e muna ke serikali nge joko ne limwa jo ke sia ne nyo kana ka be sibel indwa na basha na ara mari na ke lo shuna le Kenya ne la bari na go sirigi na o shori no shi tangara e siasa ore sai mira ka kana ka shugunya ka ke selo mona bi na ka ro isule mruto tendo mona gari ko te KCC la shi tendo mo tanga jondo mo jine KCC Janang sabogo enarobe kaji Steven wale saringe
2: lo monto ndo robu ta Mayen FM. Mayen FM enkide sheni nini nini roro sai tikiza momwana rongolo ngina bishana e wiki Mayen nyanna rigido nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
3: mayan fm itnabo 1.9 bishana ewangan olosho.

0: meda ora ke bo kini omo nunu o emba e bo kini sai shosho ningili gwanu ndankai ne jere lankai ne eru kon chere itumutumu na akiaku na yani netu neja ni aku neja kaina gilo lengo ni ajoge gilo ajore na rishara na ku mungu bane grao munu kibusha aduga yankai kombe na kishuru yankai ba elisi ndo na je ngirukoto eneuni kanywa yankai na na debe ikiara amo wale ki omonisho ne giranga yali kiyo kajoki erdin ba na na debe ya siasa erjore na bo ne ngirukoto ni ngo si tira mumit wale ngarimbo ginda sheshi awo mun anda bali gino rutoki pia bali gisini yankai ba bali odishumara ngiza ruote nyi tikita mwele kake tinimbali kinono nimebali gisini yankai ba bali odishumara ntai ngiza ruote inyi toni ngota yoro ilangai na Kenya jore bokini gida ngai ne kitum kake baba beje ngiru koto enya kasi ajo mpaka si bege bali kino ta bali gyo ndongani ole kai ole kai ejere jo bokina es ne bege mo yanga yara bali kiye ne ginju na nigira o monu na ne rasi ol ndongani o bali ki ko le kai mera amba ari chi na mi de ngomo na ngola ni ngoni eyo la jidi amba ne gira o monu ndangara nado ni duwa gara itum one igira sha o monu medie ngiru koto tu igira omonu yada lap eriyo ndo ngali arakinore nejiro biblia mpaka pinga sabali kwa la duo tungani na nyi be magi ajori nilo nyi dau sadaka yani walasar o tanga sangurai wara ke be eriyo ndo ngali arakinore tanga sari shiko idi agira bali kya kipi du mogi ayira unyo ala duo asar ke gulu sisi yambali kino ling na kwala ni ngone rimba angu bona agira yeka rimba angu mona agira isonga na yiwe ngai ni sho yo kawara amuru ke balekir ko lekai ni bori na na ba kai na jugu singala ngai we singa ngai na Kenya mara balikinoro ta balikyo lekai amba ye ni ginda ni ginyala te ni ginyala ke sho mara baliki wala ke bi balikino jure lankai njere ne bo lankai milango nuno pokin bi ani begir mugi da shoda dugo yankai migi aden tiyoto amur ni bo dugo yani ki aden tiyoto nya nya na do omuno ebaya na ebe yishoro ila ngai de mguisa ya nejo menki ya nkai ne meningisho mera me ba ololo lang kage nki asina to rock na iboyo na do ki asina ebai kingi ya nkai na nabe graduate na Kenya eji mbare to omuno de ngirukoto na bo to omuno si mi aro liata kinore nejo shaga nyar masani talo linyi liarare no sha gorma asani amingen ora barma asani nga magabe amga ngai mbo kumbo golin ne jo talo linyi liarare ni yas ne granga ya jore na Kenya re jo talo linyi liara kinore no ra ke bia ko miaro linyi liara kinore ore ngo mo ino na baya sumata kai na jore na ganyo singalang kai kai na jore na ganyo singang kai maro mo na ganyo jo bo kini kiyo kake kake ne ma no re baga ro lang kai to mo ndo ngiru goto to monu si rabaligo le kai na ni arakinore
1: maya yan fm
2: maya fm na bo pointi na bishana enini ko yu na ro county telo na
1: maya maya yan fm
3: maya fm na bo pointi le ezumizo yu kajado county

0: Ole sentero ora mati ibodare ola shelengiteng simel ole sentero
1: ye ba arole piona shepa ye kabisa arasna no ke desu papa anga verle simel jo bodare gera bagina jo kalu me songa na malanga nyara tikira musere gana bodoya ne he ne na do yi skiza tin ngoro de ngoro ni skiza tin pegisha na jo ora de shara bokno shina simu no ashona ushina simu nemegoro oltungani oshuru kanyo erori yara kosirata ara kosungolyo duye teship ola ni ngoni yakshana rohano kilojo ya kosungolyo meshomo 23175 pore ni na sina skiza tin kirumogna anrada mwajo lokilikwai na free of charge mi kudungi ho honyo mama dari sasa ole ni kijodo onwa songwan kore yende jungobo waro kone na ali kindo kidoi aje mari ola ni ngoni maji na lo
2: hello maya
1: yes
2: ola
1: she oye
2: Good morning. Dada and dada nyino.
1: Is that you leng ngijaba ke?
2: Sida yanaye ngijaba.
1: Ehe.
2: Aye ngijanga yana. Shola sero to Francis Kumba.
1: Karibu sana. Keja Kumba do rara.
2: Aga isida Kumba seriana sabo?
1: Kirobe ninye?
2: Irobe.
1: Ehe.
2: Irobe ga ge yura nara ni ne bulbul.
1: Yes.
2: Ngijanga yana shere bawe.
1: Ngai.
2: Ore rara no mire.
1: Mara do rara.
2: Ete likizo.
1: E baye.
2: Asho lenga bala na ma onga songa na ma rebera.
1: Eh.
2: Ngi rogai?
1: Yes.
2: Jara ini?
1: Eh.
2: Namu lo kumba bogen?
1: Oh.
2: Or pas tala yo langare?
1: Eh.
2: Rewe ni pogrunga?
1: Oh.
2: Mama jari ki mama ngisha?
1: Eh.
2: Ara mare shoda namba laga?
1: Eh.
2: Or ma se bogen na de meria maria no ala shi mba ka ngi songa.
1: Ah, sho leng. Thank you. Majana lo?
2: So, what is the name?
1: Yes.
2: Yes.
1: Oh, Miriela bajo mara de anda ayer kidok
2: mayo kama
1: la baba lo sino homanda ye me mungara jiro
2: ya ngole
1: oh idi abale baba ngoro de yara nyar nga ya mudel nga ni me do rokabal la balo sini
2: waye ni ni ko dorungi
1: ye ni khamara ayi nga jis dana balo sidi wala ngwana ra mura egenyaga ne boso konin
2: Ayah, Yes, I like it.
1: Good morning.
2: Morning, too.
1: Kejari na baba, senya.
2: Aisina, nisina lang.
1: Eh.
3: Yeah.

0: yeba e kabisa pili pili ke jinne so le ngodi na sel da yoro na yola dum o yolo dulo so ngodi pili pili amun nya na riki dum nya ora ba ron duogira ngodi ngeti ani ka ga ron do na e ma jogi alo te kili ani a jo na sina no na raga be bar ni yo ni go ra ra ko le ni ga ga lo te kili ani my friend pe e gi ngodi ra pili pili wa dina yo lo re shuru me go ra de ma dum nga jek e le sin kulina ri yo go dum nya gra murran ya lori ke leani bona my friend elena ri du munye bili bili my friend eh wachana nayo esil ga gajo yo lo do robo sele ka o mot nene ngai si ara la sore francis esil ga gajo tenene ngake ne yo la jo pili pili apa mal nagre bula je bili bili ma yo lo kake kake ti age na ko ba iya ha jo nanu ha nya ka lo sungoli aya iwe brurungo mura tak sia marabala
1: mañana lo
2: awase nangireng
1: oye
2: subara magana
1: subara yoneng
2: emmanuel dem bujangar
1: karibu sala emmanuel
2: ala ngare no jenge be sheni basi
1: e jira wa kabisa ngire sheni sayi
2: e rengi be sheni na bawo sungalle
1: o
2: ellar bawo be sia ni charo gol wala yero burungi magi
1: ne wadi yebili bil my friend
2: e ne wadi ala helangireng
1: ni nyabe dum nyanya sente
2: Nyawa ni bumbunya wana rangga ya amgara na nyanggulo.
1: Oh.
2: Eh aku narara nyawa ni bumbunya rokon.
1: Eh sebara.
2: Eh raju ala jalan kiri.
1: Karibu raju Manuel.
2: Ayo lengan lengan kita bersabaran awak. Allah amgara ya maya rosung kau lengan kita.
1: Eh.
2: Elere ni maya mana amgara bena doa ni kita doa rabi ni ayre ni unia ya rara rosung kau jaga jaga jaga jaga jaga rabi ni kita rongan.
1: Eh.
2: Nampu lagi ni kalau karokon.
1: Ah si.
2: Iya Allah ni maripah Allah tuhan.
1: Tiba kabi.
2: Anga sabi ki yirle yengi besen.
1: Ehe.
2: Aga nasi nyangani mirisi.
1: Ehe.
2: Uzuwa sosrowan.
1: Ehe.
2: Uwa nangan dozu bagin.
1: Ehe.
2: Uwa nabiyan dolu.
1: Yes.
2: Ule uwa murungaran bolle.
1: Ehe.
2: Johana anda segera.
1: Nijo gya bogin.
2: Ela sabi dari mao. Nanda gya bogin yang kursi amari amari Allah helang kireng.
1: Yes.
2: Omar yang saya kasih siranda mana kama ka oida.
1: Asho leng.
2: Asho leng Allah helang kireng.
0: Asho leng ayo burungu mandel dong. Apa amanya nyoliyo. Emi cakeli ya anya buana. Emen chake buwana, iti ndi weji. Anya buwana. Ashwa lengi Manuel. Majana lo?
3: Kuna maja?
0: Yes.
3: Kamati?
0: Uweye?
3: Suma lengi.
0: Sobo lengi?
3: Eh, lekele baba sikiko.
0: Eh, karibu sana lekele do?
3: Aya, nama iti jungo wala.
0: Iye ba ye?
3: Kame nyol mani sarendo lengi ya.
0: Ehe.
3: Samo lo lengi.
0: Eh.
3: Kame nyi se lana lo lekele ba.
0: Ehe.
3: Lagi di kotandi.
0: Eh.
3: Iya ingin kita isinya kembali ni.
0: Eh.
3: Aduh, wah, ini nampak masih teh.
0: Tujuh lagi kali lebay di.
3: Urkiri ini, urkiri ini.
0: Or kiri ini.
3: Eh.
0: Ya orang kita kau belum masuk galang kai.
3: Aiyah.
0: Asholing. Thank you, asholing. Mula dia mula naji. Eh, or kiri ini. Thank you.
4: Lelo siru asapo boleng toro lo shondo lo sain lol kiloroka Nkomono Erema Fest 2026 Kitirwele siru wa le Nkomono ndarikinito mwini uni obo Olapa leiseta Meraba ikintarikini ungan olapa liyo udom Nkolo nyungan na ibeleke nyengkishu ino Emu esere mare Nkomono tenebenki tengeno siratle bibilia Iro lariko nile kanisa Olasa nile biashara Enlendero ashor mare ipokin Osiruwele limi unikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live TK24 TV Tenebo K24 Plus Your hookup le duty entertainment Netumo yu K24 Plus Te Android TV O Apple TV Netumo yu si te laptop Tablet Tenebo esimunum Download data te Play Store Arage App Store Wore sida yesola Inde my stream Kama bo Sesana bo onusu Tonjilingi nitomo ni uniyake Kiyake Safaricom Kiyake Safaricom.

0: Oramati, ibudare olashe lengiteng, simel ole sentero. Oramati, ibudare olashe lengiteng, simel ole sentero.
1: Kapa ikira jumwa so wan ko jola ni wonde ko nasay nan ka ganya ko re yo bo nti jumwa non bo waro ko le jamar na re ne bo ko nasay ngor samel ngani waro mo no bage nti jumwa to ngani bo majja
2: lo ede ala je
1: oye
2: so nan da go
1: so bo len
2: ko njima
1: ka bi sara sada jo len ay shi anga yesa diani
2: a shi anga
1: ai ebi
2: a bi ru
1: mara do rara
2: oh
1: yes
2: ara yene na nsubai
1: ehe
2: kita na alaga bune to nyamu ga salama
1: e ngai
2: akuna ngwe to bai e ngai
1: ya she
2: ne ra yulo na
1: ya ra yulo ro gol
2: nande ko lo ntre ja gabal
1: ee
2: sala ke mai ro muna lai ni
1: ehe
2: lo ne baran dang ko
1: ee
2: inti dine na imbadu
1: ehe
2: ta muna la
1: ee
2: ta muri
1: ehe
2: ma se go kenya ga bune
1: yes
2: nay got men ngol gel bena wat ta sa je re sala len re da gal
1: ah sholen
2: ah sena len ngol gel men na pa mo
1: thank you ah sholen ra ikwa tamuro na jana ka bu na or na fan lang do top fan no len la nga la mi gusugusara ke wala yo killa wakati throughout kiga na jo o ma so wana la ni ngoni te jengo na ngane bolik dia mari ware o koni te ona sai na ena ka nyango le ganto mona ke bo sa tano ma jana lo.
2: Hello.
1: Yes.
2: Ubo le.
1: Ubo lo wasa.
2: Ajo lo wasa na bi singreni.
1: Karibu.
2: Agara ro rogo le.
1: Ana jiru ndogi ajo ngoshi ra lo wasa.
2: Agara ro ajo ngoshi ngoshi do bolwa.
1: Eh.
2: Agaya na no wona ro na jo ko hala.
1: Eh se bara.
2: Agara ro ro wona bo gani ni ro lo ko mali.
1: Ehe.
2: Anga ngala ndombo.
1: Ehe.
2: Anga ngormo bi go bi.
1: Ehe.
2: O singreni ra do go bi na mana.
1: Ah sho leng.
2: Eh,
1: a sholo ngolo gwasa. Thank you. Maya nalo.
3: Wai,
1: oye.
3: Sumole.
1: So babi.
3: Kaidi matha.
1: Aidu maona no.
3: Aidora za imi anori mire he. Tarama.
1: Mara
3: nyumbani kidogo.
1: Mara dwaye mwembo.
3: Wali manda rele.
1: Eh bae kare bule manda.
3: Yalo na mai rijo na wala.
1: Eh.
3: Ngata nye de iye karibu.
1: Ah sholeng.
3: Amume na nyaba longo re kwake lo longi mararu mi gara ndai pi.
1: Ya se bara ke se pa.
3: Ona re jonga na ro mari bagla na marangi.
1: Kair hunya ra rapi.
3: Ona roi ala ri kore iye la gauma na mai roge.
1: Ehe.
3: Wa ma se na bo na de ke na na gi ya mari ke pa.
1: Ki ki le ram ram bambi.
3: Iya,
1: ki ki le ram ram bambi.
3: Ine na ra ne.
1: Arejo.
3: Eh,
1: amara mutambang isa sawa bi.
3: Eh, sawa bi.
1: Okay.
3: Eh.
1: Ah, sure. Kabisa igra dia lengo najo ongwa so ngwa kore yente jungo bo waro ko ligi dia martine bo majana lo.
4: Maya ne sa malo.
1: Yes.
4: Allah shi.
1: Oye.
4: So bo le.
1: So babi.
4: Anda ile ligi dia ligi kuria.
1: Eh.
4: Asa de dawa wa migri ya marie.
1: Ehe.
4: Dengan kana se maria.
1: Go.
4: Malai joi.
1: Ehe.
4: Tonga na boe le igri apa na moyo no boe.
1: Ah, sholeng.
4: Ani migri ya marie la she.
1: Ah, shebi. Ah, sholeng. Kabisa njo de jungo ngo ne boaro koni le gedi ya mari na ne bore kona sai to e en ka Kenya. Mayana lo. Hello Mayana.
5: Ayana
1: mamo. Inyana.
5: Ndeyo medungu lo.
1: Ndejongo.
5: Erejongo alkana ko lechen?
1: Eh.
5: Oke folkile?
1: Ehe.
5: Oh, na bande?
1: Ehe.
5: Alkana?
1: Yes.
5: Ona oni?
1: Ehe.
5: O mamai?
1: Ehe.
5: Ade bogena ndama sibe.
1: Ah, she.
5: Ayo.
1: Ah, sholem.

kabisa megan si epenya la nyungu ndiye kuna sayang kanya megan si epenya ke ayi yanga sarbu na dorogo lomon he kakor nasi igiranyi dorogo lomon ala nyungoni tayo lance dajo urara en ngrifini lomon ek 24 na itum na ngrifini lomon ek 24 ni shibakino doi ngimindini enyana po kino la nyungoni kaya ngobe shibakino shumadage redomo tifino iska natine weji njorara eo channel spoken urabe na channels is safer nji safe urabe safe ala nyungoni dalon na channel na jidoy enefang ora bi tum channel enefang table la to ora bi bol na irum ngrefine k24 bas ni won ki ni bok na k24 ni ci bakino tin weji amer la mondu gelaw le tade fa lo lo ni tempira lo ni rayen ki winti ni na ba fashion lo na ki do non kera muna k24 te channel na jo enefang wala ni ngoni maga ki dogo

0: Rabayes, himi to lining one, I said a Gajerona Gajan Kakanyana Mayana, Kariba Kamashal Monton, or Pona Gajalaman in Jere, Eronaga Graia, Tojon Dayo, Otonagote, Penyota, Iting Kwaki, waiting at Shatan, Evgen Kiroshi, and get someone Keragan Karaganda, I said, Lomona Gulay Magitai, Rubana Basha, Grating and Siena Savorbanot, Batishu Naimo, Enki Totana Silana. Jalan tolo kau untina yang kalian lakukan semua deh, yang kasihan yang main FM dan asalnya ya, mira yola yola kalau monteng gua contoh kau dulu kau untian orang kau.
1: Eh jangan lagi engkara rasulan ola yoga yang malay beauty show, naya gua engkara rono silan per rumah show main nosai, ilo kerembe dia dua engkisu, elingin doy gua kuliah kerongana lerone grey rono silan.
2: We get the elderly wanakuja wana tu ongelesha, to act maturely, wana tu funza kuwa intellectual, inina kuambia kuamba FGM ni mbaya na inafaa kukataliwa, inaleta madhara mengi sana kwa maisha ya msichana.
3: Kitu ambayo mimi nilikuwa nimejifunza hapa, kila mtu ana kiwango chake, ikuwe ni kijana ikuwe ni msichana, kila mtu ana cheo katika jamii.
1: Ore Celestine tayane matras nerejo ea utuare nebola yogondo ye amu mera yoldungani le mererisha rana jing egraya anyokarare enkitoto no silan.
4: We have incorporated boys in the program to promote protection within the community and in schools, and also girls are able to learn life skills, cultural values, positive masculinity, and leadership training.
1: Embai na nairuko sininje nkito ejorkuwa kilo oimengata nenare nevalari katukul.
5: Tumeshikana tukio wasea wakijiji hapa wa Ngwelale wasiana ambayo tunashikiana pamoja na matras tuinue elimu ya watoto kwe juu, na ndio nimeona faida kwa sababu yangu nimeona faida wote wameenda shule.
1: Ore ipato surum na ninyano benyolori ke anti FGM botulo shule Kenya na kulomo na imaka.
4: FGM is cultural and the gatekeepers of this culture are our elders. In 2025, November 25th, they signed a declaration and they had 4 points that they declared upon on ending FGM.
1: Erishare na nanare nebalenga jemor kuwa kwa ishu nyankata enarolo mono imaka DCC leina lubotenkop olondo lule narok. Oji Joseph Lewa.
6: Tumepata wazazi ambao pia wamezungumziwa na kufikia sasa community imeendelea they have embraced that issue of alternative rights of passage.
1: Asra Kip na bomb point na bishana mayene femte county Narok kajengar na Diana Seneya.
0: Gra ora isulia mloto arigona gentomo na Grace Magimba na ipradero barana ke beauty show. Kenya Health Summit na tinaki nkaulile na nsabo kena robita nkajia KCC kaira jita la monte nguton na tosai na nemela kwa wale nimoni uli nage etu neja na ipangwa ose ngerita shika undurika jiwado samudika na hulise kinyi alima jonjari kero naga rumose wala wawenya nkajia maa ekre naga reni serikali ngejuna imu enjiro naga upenzani ilima jokipi naga pika nkiroshi iyo noto olelo asho ya mkaja maa elimajo mirugunya kaisho lalikwale siya serikuri tiyero serikali kakisha nishuri nage tepatisho elamata nage maendeleo tolo penye mkaja maa tiyero nage serikali kashukunya sasa tanda maa kajina no Steven wale saringe
7: lelo lomonto ndurubu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
8: eremaya
7: kira namba na botolo shulema
8: ashamo intubula yoga inta yok namba na bo
9: mayan FM mayan FM
10: enki guana oramati urkuroro likiderye nege magimba ultiren wera matare
11: edele kabisa na jiri mbara kuna sae saa mia na mbara kanyora miro la ini mwini karibu itoki karibu da itoki nare kuna sae riana kenya karibu manyakina abori nebo karibu manyakina jingigwa na warama chidi nolong na kie magrara doi kie magrara isi ya inigyo doi nolong sara lolomon amadol kumulongi ajo egra erasabu ka siyasa wana erasabu ka siyasa na kuna kuludu siyasa lako shilo lomon ninjo shilo isho mkwara rapi yolo yola ini mwini tiyanga jo erasa dukuna je kanyona rasa dukuna inaje kake era kundu lingano wana wale igra ajo guns lo igra kaya magligyo doi guns kera wala wana wale igra kaya magusha ligyo guns lo wano shia loi khayay rakira ra ebo yo kompo wa piyari shorontu mwotine siyasa lo di nye ginyakulo ore nyere penga saka yulu wala ini mwini ore di nye engari yang nabu ena ampun niya nikiti na rabe jungwele na ngari na bande wende jo hamabe nyakasi dungo lako ora bolo sare lolo mono tine weji tine baba olera failan tine weji nene rongo lerba kajiru dungo lai tolo mono naro nkire shini olo mono rondi fini nito kisi yako wala kije neja yaani aja ara tabiju yangati yang nabu yana ampu niyang ataragi la sara lolo mono olelo tine weji nyakasi dungo lai toki yako awaki masa enye kamera nenye pokuto kenye komputa ni simu yenye le laru kaba long oho moki doja kiji kaya idi grabanje a sara isi yake enye kawaida te kaunti banajo ene homa be ne daba ini ke maki ola ini ngon sik do gajo amo shila sara lolo mon amo ne jado shungwa nyakan or shila sara lolo mon ola ini ngoni na ne jado shi o to kira ra ko ne jenki ngiyang amon je likiliki yiti antene weji ndo na grasa ne jado si ngurukiyang kelo shina ndo na zelo na bagna tejo pika bisa midi wol ngala serkali are jo kule rokting kule kai midi nya ara kanisa are jo ne fagin je yele lomon bara yeme ra ka sepa ne kili mu yok na yo ko shingo nyek do yi era ya sho lo ben ngop yo kin ti yenye na yo ko shesho ngumi shinenye amuru yo begin ngi tuja jogi ndo na je wedi ne kin ngongo ngongo ne ki soja ni ki asu chungusi amano ro ne kili mu kage e wona ra ti ga golu amo ra yo ga retai la sala lomon kake ama la ni mun mai magasi ama shi yoga la sala lolo mun e kia sro shi na shia na ama ni ga sro na shia kanyo bi ari yok kaisa ni nga jo kanyo de yendu ara nura ola ni mun lang ama ayo ko shigra la sala lolo mun kuna gri shini niang e gi ro sha ara mati na ka ma be ni ni gi ara mati kanyo bi ndo gi ari yo ton ton mo rin de siasa kanyo ga nda sa yoga nda mara lu anga mu ro bi yani nege honkai pierre nje yobe mi digi yok ya lomon ni dany camera niang ni beji beji ngari nang wor na gi nyako lo sa izi a jage la sala la lolo mala na jang la sala lan kite shine ngi K24 mushe ni kili ki tena kata iri sibitali ngari yang rabe joki camera sang mi ki ara kanyo ri yoginda asa le kai tungani kira la sala lolo mon mana sa si lolo mana jamo shi wala ni ngoni ke ke asira ndo zarano
12: maje na lo
13: Olaje.
12: Oye.
13: Yoko leng.
12: Soba bi.
13: Ndingira ya naronyo.
12: Karibu.
13: Aroni ngon nyena aga aga ni sinano.
12: Ehe.
13: Ya sada ndo kifeda yo leng.
12: Yes.
13: Kagore na sa ya na risha tama renyi kwa 2027.
12: Ehe.
13: Anda goni rogwa.
12: Ehe.
13: Irogwa bi amu.
12: Yes.
13: Erore ni nyeri bwa kairo.
12: Mhm.
13: Eji kai yeri lora bwa.
12: Ehe.
13: Elele de gerwa ni lelogu.
12: Ehe.
13: Nige bagine mara moja.
12: Ehe.
13: Na wore duore na garana mu era na nda yera baga ke?
12: Yes.
13: Ano bana na jogo dungani irisho njambaga emunywa?
12: Ehe.
13: Wore binyini nyaka ngai na nyinya?
12: Ehe.
13: Na yera do ichenda.
12: Ko.
13: Ara mane na serikali ya mujogo ko igero.
12: Mhm.
13: Na yogi ro gyar.
12: Mhm.
13: Ana wone ngendam.
12: Kamara ndo gya aja nganga jiko na le logun sa aja nganga jiko lo monar la serak.
13: Minta mumu doi.
12: Nah, jadi sila ya kita lomon, jadi jualan try, berdo nak kita asal yang kop.
13: Jola jola si mana apa, anda ini nalo aja jaga bari aku rasa mu. Nanti mana apa jualan ini endo ke, nanti engkau pun lagu anak Nairobi.
12: Ehe.
13: Enanda ini nalo ira bau di boarding, kau lili.
12: Ho.
13: Nau ya sah dendo jadi pada viva, emosi nana jira ara emnese bara.
12: Ehe.
13: Nau ada dana 2027.
12: Yes.
13: Lebih nyolong anjero saja mu, nelayan lagi mungkin tak bari na, nenolun.
12: Ehe.
13: Anga yake do mare je no mi bele genya serikali amu irogwa ndagu
12: okay
13: na ago ne jana no jere ndingira yana ronye irogwa ya ndagu mare ngiri yake do
12: na ra mi gara nyi mo kasala sara lolo mon
13: ne ri mago so ni ara ba kai ni mago so
12: mhm
13: iri esi ai me esi ai sida ya mu la se bana ba nyoga ba gwa radio
12: ehe
13: be gi ningba yamba
12: ho
13: na ago mi ara ba mago so bi na war do mera ne do la je je wora ke do la ji unibo so se bara de ne ji mai ronyo la ni mi gwanga
12: ehe
13: Nago sebab nadi membaya, mana ada sebara?
12: Okay.
13: Nago ya saya dijaya sebab di boleh nienda yang engkau lagi nasi, nana tanya malah kena.
12: Asolin.
11: Ejaan yang nak naya naronyo mira nanti makos. Kenapa kita luar dengan yang mu? One. Amera le langgul lagi taragi. Tadi lalu langgul mukuling. Logu lihat juga ke? Kenapa yang makos? Nama yo kerawan di suabari.
12: Ejaan solusi yang baik sebenar. Maya nalo.
14: Hello,
12: Mayan. Yes. Hello.
11: Allah, hello. Mayan. tem sina simne lo rola ni ngondol gi yodi ak njare amara ramo edo dara ko la salo lo monen nyaagi ajangaage pe ni ngarin oro salo lo mon do non kamera nenye do ro ndo ngo sina na fi lo mol lenye ni dongi ne be jin garne nye te glagin ke jago le kai ajo na kanyo
12: ara sanje majana lo
13: keno ala
12: ke yes
13: soba
12: sobo leng
13: iwa ya ni ro ran ji jana
12: ehe
13: toko vela je na jaga ni la sala lo mona mo
12: yes
13: pero ni ya no ru da la lo ngan na na gi sin den dang ka sen kar ra ni de ni ni na ka
12: ehe
13: ama ni ya to na kar ni ra sin ho ka ni ta di gore na ba na ro ja bu jo na ni ni na sala lo lo mona ta ba
12: mhm
13: aku ni ra ra kre mo ko na sero de ti si de ka ni
12: mhm
13: ni ja na wan ji sa ni ko ma ja ti ta ta ba
12: mhm
13: e di jore ngolo ma e di mina ga ko gitara sar ge ko bogin
12: ki de ge ru bogin
13: tawo rono ba ge do ndo ngana kan na samu amara ge nyen tu mara ge bu de ya ge na ge lu nya ge ge di ndo ngana ka sur ge ge ne po le tan ni ke sar no lo ni
12: eh
13: eh ayo ya ga ni ndo ngana ni da ba ha bu ga ni ge ga ga ni ona ge ru nya bu ko ngana ni ge mo ngon ti ge ga bu na ngir ba ge ni da ni ti ge ma ndo ne ya ge tu na tan kara ge ge tu ya ni ti ba ge tu na ba lu ko ngana ka ge tu
12: eh eh
13: ndaw na jaya wor ndala xara lolo mon haji nge ma bay rabbi ajo ñu na grand leya ñu na wuni ci ngeen ngi wuj
12: ñari
13: dama jëne ñay bo ndeng am mo ci bo ñoo ndeng am mo res ngeen la la sax dina wor ray tere ni ñu ngi jaa ñam makkar ci da doya ci ñe ñam ba tan ci la xara lolo mon
12: yes
13: aw na waru ci la ci man na na ma yeddo ci dara mu ko la xara lolo mon ci ngeen ndira ba yam ba ngi ndu jaa di to
12: eh eh
13: ele jeri na na gonto yumi ke ari jo na mi ja
12: yes
13: ana ni ara ra me ara la ra la entro la ra no mani si ya jeri na na ngara ye ra tu dur ba ni ji ke ye ka ka tu den ken pa
12: amor ra ba igil gonno
13: eh
12: na ga jo na ya ge ni ke spa na ro si so si o si amba ni ke asra ne me si dai
13: eh
12: amere ju da ba eh ri ga ba nyane ha woni gundule
13: dara na dara na la mondi ni jam bogan ni sin ni moga gadu na na lo nana la dara na la mondi ne gara sa na ni na na on ngan de hija mu lo di den ora man ni sia mu jam lo ni ya pulo ni do ro nya di to ko sal ko ni on di la ka re ni ti ma

0: Yes. Ah, sure, mama.
1: Yes, go ahead. Do you? Can you just say in case you're going to show na ba? Mula halu ngani besho? Nigila amurishu besho the Facebook. Wale badai nigi suje na amuha mamur ndugu ino. Shoma angisha ndugu ingelani. Ndugu ingelani na ndugu. Shoma abu kwa sanduku rara mereji etua. Wale nanaba na akumbore badai. Eshuku nye ganyake. Nema dole saa yika ore badai. Badai. Nega se shoy. Mayan.
2: Aya.
1: Ewa aya lai.
2: Sobo oleng.
1: Sobo abi.
2: Anangolo ngigumok.
1: Ebi.
2: Kiri migi arenya maligi seriane rare royo gankai.
1: Ashe.
2: Ya uyo lalo.
1: Ehe.
2: Ehe oye.
1: Aram nara se da yu oleng.
2: Amen.
1: Ninga jamayan api.
2: Ese barugo.
1: Ewa aye.
2: Ndona ndo mare jenge ngigwana.
1: Tije ngarogol.
2: Ese barado yi.
1: Ehe.
2: Yana nijiroro.
1: Yes.
2: Amore la serak lo lomon.
1: Ehe.
2: Na agere se barra.
1: Ho.
2: Ore diatu wa katiba.
1: Ehe.
2: Na agere ese pata na ngororie katiba la serak lo lomon.
1: Mhm.
2: Amore nyemuru yana arame la serak lo lomon.
1: Yes.
2: Emara akamodo ni Kenya.
1: Mhm.
2: Mere ndogi na nini?
1: Ah.
2: Mere ndogi na doli?
1: Mhm.
2: Mere ndogi na ripoti?
1: Mhm.
2: Mere ndogi na asi.
1: Oh.
2: Pama na ye ni suwa ngani ya ngwa mui wendi?
1: Yes.
2: Kigil na doli sho?
1: Mhm.
2: Eme gisude na duwa ngwezi?
1: Mhm.
2: E jira ni kisitate ulinga mo?
1: Yes.
2: Amene ako ngonye ni kiarashu kiyane ne kini mishore kibonu eme ako ndogi rohono
1: weleng
2: kwa kusema kweli nevye ndo kina rasa lunganak na tene lasera lolomo na ashu eneko kinyume o lasera lolomo
1: yes
2: amore nyere na rate eki arosin te radio
1: mhm
2: wole te eki arosin te tv
1: yes
2: Wole de ki a rosin ki a du an ka ule la hi ki a du an da uni.
1: Ehe.
2: Na la sara klo lo mo.
1: Yes.
2: E rir ba ye ni la igure na ara ye.
1: Ehe.
2: La a e ton ti me wei isa i na ba e ni ra shule.
1: Yes.
2: Pe e rumin kiara ino no yon kuruma.
1: Ehe.
2: Ora isere a na se angara ye. Ye kiangara ye ma. A angara ino no si igre e ngora ye yon kuruma. Ja me rohono.
1: Ehe.
2: Mera ndogi tohono ni kia sera ena teniki nko bila sera klolo mwana.
1: Mm-hmm.
2: Yangara ki siya yene.
1: Yes.
2: Maisho re ormuri ya siya yene.
1: Mm-hmm.
2: Ne so leka ya siya yene.
1: Yes.
2: Amunka maane neki support erejo na ye mayola na ye nao le shabaro redo.
1: Mm-hmm.
2: Dere tamara re nila la sera lolo mwana.
1: Yes.
2: Na ore le morgo le gara ariye ko lor nganak.
1: Ehe.
2: Beki yolo nyen.
1: Ah.
2: Le miki yini yolo gwa mu.
1: Ehe.
2: E si a yene yeri.
1: Yes.
2: Ne ngur menye se nye gai ngoro.
1: Ehe.
2: E mo ma rito ke nga yor bare bara le nyi.
1: Yes.
2: Ka ke e mi kin ko baga mu me ra endo ki to hono.
1: Ehe.
2: Ena alurwa alokro bari baralino na mayola joga yekira ikonari.
1: Yes.
2: Ie moro bari baralino ma imolalai.
1: Mm-hmm.
2: Nikire rore no iro nikire rore na.
1: Yes.
2: Ege ni maa shambogo ya.
1: Ese bara.
2: Ie.
1: Asho lengu lele mumu.
2: Asho lengu aldagirari yo lele mumu.
1: Asho lengu. Kabisa manya nasyela nungu ni asho lengu lele lokele kubo kono grapun. Asho lengu lele lokele jingana igwana duwata uleng. Amu. Yungu ndana, kaga ngula adamishana, juo kanyo digira asa yu, asho kanyo hiyari asira nye wandishu wabari.

0: yabaye kabisa ni jeri mbare kuna sai ni jeri mbare kuna sai gira kaburu galeri mun sasira na emal daga nido yi dana tisara ora ja emal daga ndo yi ora oudo ni gira na budu ya ora ni moni te kuna sai kore yi de jungo bo en so ni jokyo bo ashware na law shungudi jokyo bo arakela ware law shungudi kuna kinji
1: engudi ora mati
0: nerobe na ori nyam grobe na gaira ndu nas pe ngura na ga ngwen ki jebe no na ro nas na yele kincho esi ayo ngai ewo shori
2: maye na lo
3: ala je na ngire
2: oye
3: suba na ngi no singala ngai
2: subo len
3: ona lo sunye rembu yanga
2: karibu Emmanuel ai
3: e ala na jola sana ro ngani
2: eh
3: digo na chara ro ngi ngira maria mo ge ni nyala ro ngana ge ngi sibi amorate
2: oho
3: dewe ge eni ge ni ro ngani mendo ko
2: epi
3: Allah yalla helengira me holo ngani mako sai
2: eh
3: Allah e riado ngani na yalla helengira la
2: oh
3: yani mai sai mai na gira e su buligare
2: eh eh
3: daro ngala
2: oh
3: yani ene ngani na gene le ni roboi no agedo amara ra ra ni sai ai e ngora ra re sai kirar kirar ni rar ni ngare
2: eh eh
3: ara go boi na gene gere ngora ngora tungu tungu saure minne
2: oh
3: Yumai nene na nara nyawa sungolongi.
2: Kesi bara.
3: Nara bongi nyawa maene ronda maisha kwenye la nyamal.
2: Ehe.
3: Nyawa na kwa na redogi maisha ni yangu.
2: Ne, shugulika na yako.
3: Mimi sibangu yungu nyawa nara ara.
2: Ehe.
3: Kela, mdi shugulika na rongani maisha nye, nyawa na wanda kaya rongani.
2: Uzaki kubangu yungu?
3: Taka bangu yungu, maisha ni yangu, wei shugulika na yako.
2: Miyo kubangu yungu?
3: Ehe, si bangu yungu.
4: Toto na ito mbiragi
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa Anga ya inegia marwe Menginta ya marabagu Anginta marabali girarna
1: Engudi Oramati
0: Eleja na nye Manuel Dembu Yangar Meye si panguingi Ne meye kubanguangwa Aa Eleja maisha ni yangu Shugulika na ya Na yako Kubanguangwa Kubanguingi Eleja nye mayina no Na akaseba Yes Amkaji la jiku maisha lekaru ngani Mera haja, shugulika na yako my friend. Shugulika iwe nino, kubanguangwa, kubanguingwe, kubanguingwe, Eje nyamando ili maina no. Alaini mwini ya unanga lao shungu, jarama jangu nasayena dama, nda shugula rungani matosho. Ewa mga osho lengi, eka osho kitokul. La rungani ligi na ajo, meningi show. Meyadur kuwa sidai, maya na loo.
6: Wajalai. Ayira ara ara ni go sey yoronga na go diene oi os ba ko
0: e a usi a go singala ngai
6: na agero di ne na ra ke di ne mu di si be
0: oleng
6: ne awo
0: ehe
6: o runga ni la
0: o
6: ai di ra se sey na ji
0: ehe
6: ne gi di ni sawa
0: ehe
6: ni le wanana ni go ku le wanana kwenu in cash.
0: Uh-huh.
6: Wala kebe bongo na cash.
0: Oh.
6: Nesa na dorozi nusu ya ni kota.
0: Uh-huh.
6: Niwa hindi.
0: Oh.
6: Nyingi, niya uwe, niya uwe kaki ingi laloru iki lukana jali.
0: Uh-huh.
6: Kama haru hii kai rada rabai anawa project ino.
0: Oh.
6: Unde ninyo abanya project alo.
0: Uh-huh.
6: Kaje ino sanyo
0: eho
6: ino sanyo fa ine mere mendi
0: nda hama era mi amur ku atorono
6: torono ri
0: torono na le
4: torono ro bragi
5: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya marabagu anginta marabali girarna
1: engudi oramati Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenya na sidan nigenteshiba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
7: Olokur Kristo oloropil irmelili tenebo laramata pooki le Narok North enter supam ore ntarikini tomon oisiet tomon onaudo ometabaiki ntarikini tikitam elaapa leisiet netii enkitesheni e Mayian FM ibung'akino wenkampuni e Pwani Oil murua ormelili oloropil mpaka olokurto aatumore laramatak loonkishu aimaki mbaa eramatare tabaune noolong'i amu kiteng'eni laramatak nkoitoi naishiaa naasishoreki telepore oonkishu anaa eilata e sour milking jelly naitanana enyau enkiteng' ino nitadou enkiteng' kule ore sii tenena olong'i uni naa ekiyaki yie endaa.

0: Ede de kabisa najeri mbari kona saiki na nakabuluga leni kundi nandisha na saa sita na imarika na jarumu nungwa na nade ngura na jito hii ene box ingwa na rizu soko faster na jaga na jii ngura na gura na piri mugisi ya raule solani emuna star 577# star 577# ya raboku sito hii ile igelu uruboksobo don na jo kalboksobo lege ndaki atoki wala ini mwini emuna inakigura na jii ene box
1: Maya Yen FM
2: Mayan FM
1: na bom point
2: na
1: vishana
2: eni ni kuzo yuk na ro county
1: tena
2: lo ngalo
1: Mayan FM
2: Mayan FM na bom point ile esumizo yuk kaji

0: kabisa na jana tumbara kuna saigira na kabudu kwa ya wala ini mwini sasira toi na imata gani ora tomoni mwini omit na ara kuna saigira ena ganya kwa rigi wala ini mwini tejo mwina sinjo kudu la rungani na aro ili gosh mwudi oramati te kuna saigira ena dama kwa rigi wala ini mwini karibu sana tejo mwadi ya mari na tegona sai ya ola runga ligosh nda se ushi la runga ni matosh toyi engudi oramati tegona sai ola runga oruga thono mayen alo
1: hello
0: hello mayen
1: alasi
0: hello
1: alasi
0: oye
1: suba
0: suba oleng
1: ara lele lele lele lele
0: ehe
1: aliye se oramati
0: yes
1: I'm not sure.
0: Na ore nye nina ore bidia ngaji nile gino nye no senda tengere shu legino nye rogo chochote tengere shu ola duwe rungana ajo na ase ina nu tawala sima rosho doi ina roi nikijo ngudi waramati toto na toto na itopi lagi
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua ngaji ine ya marwe mingita ya maraba kwa nginta maraba ligirarna
3: Engudi oramati
0: ndomo kere ni oleng kere ni kabisa aje na sena nu haya
4: mayanalo
0: yes
4: alashi
0: oye
4: solo ole
0: so babi
4: ndinga ndalo gidan ko tenja Inajin osh muri aramaje.
0: Yes.
4: Nomo nang maje ni na errorer ba ya ni la jere na utene gona da marat.
0: Okay.
4: Ani osh kabisa.
0: Nda marosh kabisa. Toto na ro bragi.
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa mengi nda ya maraba gwa nta maraba ligirarna.
3: Engudi oramati.
0: Kabisa gira boduga gira naka luga osho wana ngudara mari kuna sayira na banko reye wodu ngale musho lekin yeno lo ya wodu ngale musho
5: bayira lo hello alase
0: woe
5: woe
0: suba bi
5: le habara na ile gira ama le ora rama no lo le yindu wesa ngudara mari turi da na ndo rene le meni yo le ne de ira da sare ndo nda ndo ngi ru wo wendira
3: Oramati.
6: Edagadumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino dada nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo. Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Ewa ya kabisa manyaki na kola ni mwini Eric de Angus Abo lunch
1: Eyerare Temayan FM
2: Karibu Oramache Kitchen Yolo nanona kaji Bildan na chef le Nemayan Caterers Kalora ra yara kentai Oripilao lolonga nak Tomon Na yolo na oripilao na kalimo na ingredients Nala itumia ala yer Kayu or mushele Yolo mushele lolonga na tomon ne ngilo nabu na yu ngiri ngilo nabu ngiri na yu ngitunguni ake esiana na abaya tenilo oldoka ninyangu nusu ngilo yu sinye shumbi yu ilata nusu ngombe nabu ni yu tomato paste medium ni yu ginger nabu ni yu garlic uni na yu na ma bena do awa yero pilau lang ni ntele kya ke moti ange ma ne be kai lata yo lo shina no yero pilau na nga so she she lata meranga sa a yero wa jupi pa ga be kitagi tungu na be na kitungu ni nei na sho kitungu legani lo baya o bishana shusiet baga ne ago or kala brown kabisa yo lo be ago brown kabisa ngitungu ni na be na do kilo ai na bo ongiri na koroga pi na koroga na bo ni ke garlic yolo ra garlic o ginger na kai create agi nabik nai koroga yel nai koroga mpaka yel garlic o ginger na go brown sininje nisho na dogiri or kire kala le brown nabo neke shumbi teniro duinde runye shumbi amme lasma binde runye shumbi nilo ru abik shumbi tenasa nibe ke shumbi enkete na etosha tablespoons are nebo neke tomato sauce tomato paste sorry yolo tomato paste na epic kulingana na orkala liyo yolo na ramu ngilo na bayerita yolo na medium na pick nusu agere ngor kagera na dola jo kayu na poniki orkala lo pilau lai lodo na pon poniki anangai nusu na ibakisha na pick na poniki angare yolo ngilo na bor mushele na nebik ngombeni tomonare angare arasho tomon kitegemea na ene ni yu urpilao li note ni yu urpilao loshi lo gol enyi mekauka kidogo nilo na abito mon kake te ni yu urpilao shal kidogo nipik tomonare yolo na pelo angkang nipik engema nipo nike engema ninju tutuwa kinu inare pi yolo na pi tutuwa kinu inare amdola na kia kwa orkala lo ijo ata kia kwa kerok kake brown nipo nike anadogilo na buru mshele lino Niki mpunguza ngema mwiyolo shi gira rol pilao ne meyu ngema sabo. Niki mpunguza ngema, niki jomito tuwa pole pole. Yolo tiaru aldega niyake gira kaya ngora, niki koroga. Sini nyebe ye mebo ngemotina. Niki koroga pi, yolo peto yoro mshele ara erondwe depe angare pi. Kage eron shal shal penyo, ni dotu, ni foil. Yolo penga se foil, niki jo eron lega ni tomon. Paibolu da, na rol pilao lang ready, kefaa penya ira nagata. Na wende mwe sava, ninya hivo. Kajini Chef Bildan Testa, lene Mayan Caterers.
1: Naende yerare, te Mayan FM.
0: Asole Chef Bildan, ngwana na Mayan Caterers, na ashesi dangara kini nye rasa bolongera disho ni depa, te sugu lina jene jikwat, pongesi sana. Sa saba, na mwara lengondega ni ora tomonobo.
3: Mayan FM, ipnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: Kabisa najeri mbara kuna sa jongor lekan wara ke olen ngun nabi woi sang kabi woi na sa saba enda ma pindu na dum guru kito yu olomon sa saba kawar gena ja tara ma jere na ri usri wali gido yu ole rema fes ole swali gido yu ole rema fes ala ini ngoni na usri wali longgo log nara imit ole le sri wa a sho engo monde nyana yes usri wani engo mono si ongo log nara imit eni bada enchola ongo log nara imit ala ini ngoni idan tarik na to mununu mo mpaka tarik ndo nara onwan ola pali gudo ola ningoni ya kishana jo no lo suwani chi pak no ppp amo osrelo lengu mono lekin ta gol de se dara o lankay ni ndo kriya shomo basi ori gen je kido na do safar ko nafasi pin download ake mk 24 plus app de boke 24 digital merayata nan apps te simu ngaina ndo mo gna ay ngura ni chi pak no shomo na google plus rafi app store download na apps woken tisili mstarasa ni peke yake bor lo suru nonda na boganya na kiyako ilake ashbagno ne ngorsiye dira moksiye ay lapo ta rakiro ho anyak ma ga kidogo aruna nguruki olomon esalapshana endama pebo na buru ya olaini ni woni
1: nguruki olomon te mayen fm

0: Vibes. Wallenki zongoi.
1: Wore enderegwa my friend. Ye. Wore rangi jave na diana ko kira na iluru we njuka. Aki murangeti.
0: Aki anani. Kage wore ndo na atisip na mwali.

0: Manya. Ese es si de ni ya. Ora zoro masa ni le meyo la joga wallo ji ha movers.
1: Yes.
0: Lewa loshi onyar cake.
1: Yes.
0: Loshi lewa la yolo idem prore na ji kin konya uru pokito kuno.
1: Yes.
0: Na renda la nyene gibe ngibindo.
1: Lewa dilla already age don.
0: Yes. Ruro ninja se fidia grajo.
1: Kiwe si.
0: Ora yone se gi yew yone ngindu shaltungani.
1: Yes.
0: Tinana ndu habugira na ngala ndanga.
1: Ne gibonu yo gas na si ina
0: na lolo. Na yolo na lolo lan. Ne la gi yok. E gore je yona ge gi yok.
1: Heha movers. Wale agra mola juli za chief. Ina gilo ni gili wan lalo lawa da na gano de si ai so fa.
0: Aro wale ga lo sonye video e gidi a jem chejiro.
1: Ehe.
0: Ara sagra ra le si ai. Ne so nyu abi amra ra gi ngari shaga ga mayolo ne ne. Duge ra kweli ga ge ne ne wa na mi gi yolo. Ajo.
1: Iduye ndo ringa e ruya duye ni gito ningote.
0: I don't know.
1: Yes.
0: Yani grille tulongani wa joke level lenye.
1: Mhm.
0: Tumito?
1: Eh.
0: Ina na joke no re bime kime kwene Gen Z. Kaye kwene jalta sati ole. Malo yana tabu darara ko lota sati kitwa.
1: Yes.
0: Me make sense is single ring ko lo ligra yini ni. La bo yini ni I make sense teninje.
1: But for them
0: yani kela tulongana different tests.
1: Mhm.
0: Unapata?
1: Mhm.
0: Lakini ore the logic he ha movers.
1: Mhm.
0: Kirilete kilamdo melo dare ro buri. Ora ke be ku buru ge along. Na ore lo rogara bi ngora enji.
1: Ore da bi ngor. Ne jire ji vin jenje bi anga jinu.
0: Tere jelo mo zen ye tayang est CEO. Da jogo on tayang est CEO.
1: Le he ha movers.
0: Ha movers. Anyway. Kuma gambala la shalai.
1: Yes. Kuma
0: de magna gambani yo landa jo e kiriye sharna ge hasol.
1: Mhm.
0: Amado daga jo ore daga ni kali ni gire de nyaga kabisa mu ore round 2 digira na gari sharani kijene
1: msamaha na ina nayo we graduate yo lining oni kama umekosana na mtu wako.
0: Yes.
1: Kama umekosana na nani.
0: Mm-hmm.
1: Kama umekosana na best yako
0: chole giyo merage yo nkai gajo
1: pega sai shoko ni aba yako
0: pata.
1: Yes.
0: Kijo yo a big sorry
1: ordaa
0: ki diene na awang yo alta ko jana leng.
1: Mm-hmm.
0: Negita di baga rajang kai.
1: Yes.
0: Teni abaino.
1: Mhm.
0: Eti wena tu.
1: Pegi bosa ya.
0: Bi mu yo. Nega baligi ningo gunono kata ate roga na ni. Ate
1: da. Ate da no sarge.
0: Na.
1: Egi mbori.
0: Egi mbori.
1: Ana anta bugo lo lecho.
0: Kabisa. Nego. Toli giyo kai munaka 0700 499 467.
1: Yes.
0: Imu nyesi no jermi seru ligi yori agi yo ole kita rada radio.
1: Kita rada.
0: No manta ni ay.
1: Malta na idamu ba long chief. Lava lo lava legenda kiriyo suto by the way. Wale mzee na kijana wake.
0: Yeah, bae. Abole ore jari riche bwana la rino la rino. Na iru kolda altangile.
1: Niru kolda sat. Niru kolda sat.
0: Nejo namur.
1: Niru sinyas mambo ya gerena ngalo.
0: Nali kolda sat ndo kiting.
1: Humuldia.
0: Nime mingi ya. Ya kolda sat shomu.
1: Humuldia. Humuldia. Humuldia riyo kona na pesa ine.
0: Kala ni nigoro. Agia mungu lakini.
1: Aire jo yola jo rendo na damu na no.
0: Eh.
1: Iria ga chief lole, anda wo wa made. Ida moro di yola sa ne jo eh, kara moro pi.
0: Ola ramu, ore ra elo. Le ga moro elo.
1: Ke moro elo la sa.
0: Ara goro da sa mo riaga.
1: Eh.
0: Yerol chi mbaga ya bega gar garasha.
1: Mbaga bega igor murange.
0: Mbaga yona laka.
1: Laka shi. Laka ro borro.
0: Laka shi nga yomo.
1: Eh.
0: Nego ore da ronenga ndake do sodua.
1: Yes.
0: Teni lola ni tarade. Niko sanati.
1: Tari wagi yilo lo hili kwai.
0: Wewe tuambie.
1: Teneri amrembo ino ne zapongote.
0: Yes.
1: Wewe tuma hiyo.
0: Ni hiyo.
1: Yes.
0: Na ndio hiyo na kazi nino.
1: Mhm.
0: Eh, dali tarala wani waro minimum.
1: Yes.
0: Mara hiyo sotwa. Mara hiyo sotwa mo sidendo na hiyo sotwa.
1: Mhm.
0: Loro sotwa.
1: Mhm.
0: Miaisho.
1: Kuna ule mrembo.
0: Nime mkure tishori, nijoye swali.
1: Kuna ule mrembo chief nikiro shogira pasi kuingine. Natara de, ninye.

0: sijui tena ije center.
1: Yes,
0: sijui tutasema aje. We si yangiki wala lashe lenye.
1: Yes.
0: Juu kama unakumbuka.
1: Oh, Adamuele.
0: Na alisema ora vendo na rorote. Na kidongo ni nyengerai. Mhm. Yana si yangiki.
1: Mhm. No gona nda sengi yole.
0: Ajo. Nyo iranga, ira yenga. Na bindongo. Ira yenganyet. Mera ngerai ni lori discipline. Yeah. Yola joro hira la chief. Rage pin discipline ngerai ya lege rungani.
1: Yes.
0: Na yobonu mbaga nebonu ngona maadili nono.
1: Nyanga si ngora kwa sarfa.
0: Maadili.
1: Debol file nono gajo. Ma kwanza yira bilolo ngani.
0: Ainko.
1: Ame kila mdu to shabe ye.
0: Yes.
1: Pi yi panish lega rungani. Na je shows enkanyet. Me kila mtu qualifier. Lazima yeye angas piara yeye.
0: Lazima yeye piara yeye kwanza yeye maadili yome.
1: Yes.
0: Birmo ya yewa. Adejo wacha na
1: nani. Ngari lega rungani. Ashwa to rai. Arusha ga to murwa. Ora bayani obonu arishisho. Nemer bayani ga lega waida. Era bayani la kesi dan ngangi tenye.
0: Yes.
1: Duor do la lungana. Kado ne joro dani. No lungana da shor mari lenye. Nera mari dangangi nye de beraki de shoroto. Ne megali rangi tuak. Kegere ya ramar pogin de terisiro
0: kulingana
1: on dangere nyana na ji sukul ne orimbara jo me gran musa ayine sumi shangara na ke ke yalle wa mu ke yolo te barenga soma na bata ore be ji be gra jo gi e mugra ba era mare la baye nan mugra ba gi yo ga to gi me gra la sugare me gra la shumpi on ra gra ra ngi dogitin no ro baye no sinyo gra man nga nyen nyol dura tu mor mor sinyo asre na mor na be lo tu ne ngor lo bor wala
0: yes ni gi jaldu ni gi ngori ngong kuna edia lo le muse logra ni nyajogi sijui kama nishai kupea hiyo story egra jogi egra ede jogi duore nini ngore kulo genesis ama show ya kaina tu pemi perum sinje ndogiri ngenye pemi roya agua kolau mono yona jore dia ko bange turishoi
1: ngoja kidogo.
0: Yes.
1: Orta rarba ya ndara kitu akolora sadi
0: na geri loga mera jamba imera
1: gambolenge champa
0: bisho nyengere nye
1: negore binne won muruga siska gore ngere nyana
0: lesna lau mono
1: icho koroni.
0: Yes.
1: Aworo murwor beno granya ashum
0: megra baya ground megra baya
1: ngira megra mbisa ya baya buri.
0: Yes.
1: Kaba mali ni hang mbisa
0: ni hang mali ya bangina ore na la duola wa laisi ya yaklinono ni njo gra irashiki ai dongu na duo mali.
1: Yes.
0: Kage megra baya ninje ne jogyo lobo oyie ore rare ningo hata ke asrazi yonju gulinia hata gresu mingera no na kiara rarangu na yu na agiraka mana ronka ulele
1: lelo lo
0: chuo diyo la yu linayaka na ba na are ninyana na ire msini nye
1: oh
0: petu msini nye bemiro ya abuwa burisho
1: njie ire masho ombalesha njesa na yuko
0: nemiro ya abuwa kula umono
1: kake petu mempesa hii.
0: Yes. Megira wancha ajo enaishoyo enairem megira wa umono ki ene kukombalesha.
1: Yes.
0: Haa enaturo penye itaiki ate enda pare na ina dai lodu amir
1: more ne midim ngadi amuge ke gol na di amu mbo golo le ngo mero le golo lewa ye.
0: Yes.
1: Ore de golo la ni mbo ngo ba mu loy video golo ore de golo la le gra yoto bi ore di zari ye ore zari ki umiera golo la ba gre de de meti ke ngor de lo
0: so
1: ke ngor de lo ile me zari yo ke do la jo kweli
0: ore mirar ko le kai
1: la o munu golo lewa
0: ne jo gyo ler ko le kai ne ko ka mun da randai ko lo sadi le siri tai e min do gi bo ngidi ne ngop
1: ma sho ngidi
0: e mai ro du adi en turode ni nje we ne tur sinin.
1: Yes.
0: Awara ga dai sere te lo ni ngeni ngonyek ni wadi nyo le lo ra yo la turu
1: e ne lo ni mugu.
0: Yes. Amme yo go rir murga
1: ka ga barbara bara en go to.
0: Yes. Inyo ra ele ga muzene jo ir mukorani gi bo shongi ngo wara ye ngowara ngowara kinrara sai ngop ye mera yeni rejo ye waga yengi
1: sa fongo yorgi wero
0: sa yanga ge ye wi yedura amamu aisho na nuala lai na na giri ujuaji abareji ul na ije na niara yi
1: nana na yengwe.
0: Yes. Pagalo na nuisho la lai nira yengi yorba ele rirai nan kage njoba kai dim sa ye explain na imala lowe.
1: Ah, ikesi shole.
0: Yes, ireja isho na nuala lai. Ni da irpae le mera ile gairunga ni da iyo.
1: Ho.
0: Irpae ko ira iya na duole.
1: Ikesu.
0: Yes. Nejo mai dim nyasa iya ro lumwe na ema bala lo bai.
1: Ayaya.
0: Ro riwa gar bai ka na lo bungolo ko.
1: Ikesa anga yo ndi goldo ka.
0: Ikesa ge anga yo ni rbai. Eru nya duwa na ema. Eru nyinya ngwe ngwe gine.
1: Eh?
0: Neru nya ngwe to. Engopa ngana ino sala duwa bai. Nejo, ni bidii waoru, ni bidii ore lole gari na jogi, ero.
1: Ora laba lagaina dogdo.
0: Ora laba ye. Nejo gele gai, irabo ngamu. Amare ruoru, amare ntodua, ajogi tenerum dadi osho oltungani anda.
1: Eh?
0: Ninyangu dinyangu ekini.
1: Yes.
0: Meji woru. Inyala.
1: Sebara.
0: Ninyora gele gai nejo. Ama, kware na dimuru. Kware na dimuru na reji nyala yola yola nyarpai. Lele. Nejo.
1: You what are you?
0: What are you? Nejo ki? Neku ireja iroru. Nejo ki yadoru. Yadoru amera na ikona. Nejo ki yolo ya jo. Ore ye. No lungani ya geli ligoru sinye ilo shamba mera ya mera ni mkunira.
1: Hey. Nejo ki nengi yo.
0: Oligi woru wake siye mera amu. Ye.
1: Ama kaya nkuna yu.
0: Anara yu woru wiki yu loline lulunga. Amene nindase.
1: Ama lalaremu kaya nkuna yu.
0: Metai. Ore dibe kirena yu ni ngalade ni wei. Irubugu wabade suku li talagina isuma.
1: Ho. Enozoro muru wala ololigi.
0: Eridi irugule kaya
1: suku. Amu lesirit.
0: Yes. Lesirit.
1: Neukiti ya unudu esida.
0: Yes. Eridi. Ore di nga yu nari siorelo. Edi university neri sukuluni.
1: Hoho.
0: Erko leka.
1: Hoho.
0: Lelo lino limbogiro yi. Amuta lagi na wae suma ni ade lo shamba mut. Elolonga. Mei naega na boni njoy na yoy.
1: Mei naega kweli.
0: Yara di ye muja elolonga.
1: Ah, yara yi.
0: Neko? Iye de rodu ina yun. Amune jade usha esi yungkunde zarpaele kira itay.
1: Oye na rodo rumuru.
0: Toli ki di ye yu akane ngur narpaele ntayu. Amune jona miyole ni ngunanga yun.
1: Zoruo sawa.
0: Izoruo. Miyola nengunanga yoni ni miyola nenguna yeli nono nyoro ligi yoko.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial
4: Kishamu, nemelo kaisola. Majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipoke likitaniki. Eden Tea, the finest garden.

0: Alaladuarumore. Udem. Na ora kabisa mpaka nalo nyumbani. Nakangenye. Alafu. Ore baba ya ulo. Arapa ya sabili ya usiku. Ora ya baba ya ulo. Akashima simu. Akadifanya melala. Ore.
1: Ore mama. Nataka kulala.
0: Nijana ke simu.
2: Na sare ngari.
0: Ba, na sare nya songwan. Ingrava ichap. Na ibonga lejele. Amari yagi. Bari ngai ne ne simu.
2: Ba.
1: Niasa.
0: Ya.
1: Niasa.
0: Ore songwan e wonu lewo boiro nya bari mbaya. Wakanipata hapa ulo. Na dikone hiralo. Na maki yongoro ni olala. Na teka doona nga kara duoro nga layu nebure ninja rara kesimu. Na dikila kina kera yegi yolo. Na dikila lea ore ningo maa ye rorai. Na maro rikiyo rorai ya mara nyomoni. Ure kesho. Na bai kina ngimana yono kengera yara kima yolo.
1: Ama aduwa ye. Iti ya yabira yelo noro yona kera yi.
0: Ma. Mhm.
1: Aya number 2. Amado ya na meeting ino nenga ke nyiliro yi.
0: Ya ha. Ari ya na ore ningo.
1: Owen.
2: Owen.
0: Umba ga ulo ba nga muri ya ulo. Na lo na. Na jo ni ara nywa giri ya ulo.
1: Ne jo kula la ke yelo shake na gara ya ni yes ana.
0: Ere jo duo na. Eri ya rocha ke lo mon ku mo ga ke. Eme irudua kara ke dolo lego na nyira ga eria ba lo kuore
2: na eria na nyodu yu yan ra uo gari
0: ore na re ga ju iro na asi na jogi ore ni ngora ba li gari ama inya lo le na ga nyua nya ba ido wa sande mu yola dara ba lo ndeti wana ilikuwa weekend na ga nyua sande na ri na me ore lele duola Laro rigoni je hiyo loro shage nye kidogo. Na ya nye nana rigi nye wiyo yone chaji. Na jogi. Na wala afka chaji nye mbini ya buwa ari nyumbani. Na mbani wako mende nyumbani. Na lo nang. Wala kaba alang nye lala iri nkampa ya sana. Nye bilo oleng oleng.
2: Nye nang ori nkobo.
0: Iya.
1: Nito mama. Nye vila renyo.
0: Kala jogi yeli mko siya mkire legas jini nini nipila mbaka nakuro na imuwa
2: ehe
1: o bege dol lagi
0: iya
1: enakara bege dol
0: ee
1: aya ndo siya marosho kena kare ni yara banya kire rashu laba laba
0: irugu za kiro
1: ee
0: aa
1: saan midu ndesi mundo mairo liye
0: sawa
1: negiji kevo
0: aa kaji Brian
1: o Brian ee Brian
0: ee Brian
1: oha sawa
2: wengi ya regeji ngay
0: Eyo
2: soila. Hawa. Tume ngoruru na soila ino.
1: Kanyo soila. Nyo wabi soilo le. Onga tabwana.
2: He.
1: Naso mga nengi wadi. Wabi no soilo le rungo jini ya.
2: Amuta rindu ya.
0: Kwa ni magwa ni maldita rano wala kajaba.
2: Ta rindu ya la irago ngora. Ashuke pali na hapa.
1: Nyale na gara yule.
3: Sorry.
1: Gilien jaribu siya na namba itoki jaribu siya njaribu for the last time jaribu siya na namba
2: ndi angana yele le ragongo la nejo nini
1: kama naso ila be yele ragolo angana kila ba yana kaya inti mishagula ba yin
2: kare di ndo na inga si
1: yeti kare kisha jajo sorry
2: iye
1: kama na biroge ipela
2: ajua kitu ya majabu ni nini iragele lo ngota kare di ba iragongo la nege nyuani nyora magosa Najua na shanga.
1: Jino rega nyose ni nyalele ne vadwa na langa ngenye.
2: Iragongora ne.
1: Dago ni nyola kanisa.
2: Kuna mwenye anapiga. Ah, kuna mwenye anapiga acha tumkatie kwanza.
1: Eh.
3: Sorry, the mobile subscriber.
1: Rez nyalele ne ya nyusubui.
2: Jishi dana nyenda.
1: Jishi shida.
0: Ara dore nyanya mali.
1: Eh.
0: Ana nyana ishida na Nikuwa baru malam ni alafu ni minta jalan sungguh ane tu siapa yang kena banjir?
2: Minta jalan ya bila?

0: Mayan FM.
1: Yes, I got to go. Nagatua, Mayan FM, Wanganolo Shum. Nizo ningona na jimba na mayalo ni jibrayo.
2: Yes. Gira na jia jomaro mono ite Brian masama.
1: No ramu ore Brayo no lo borhol no.
2: Kaina
1: ni jibuye kwa niabe Brayo.
2: Hai jibu ngai.
1: Hai dere ya Brayo. Naswali amu. Amara ni lo borhol ni na kagwa limba oling.
3: Kiaja. Kiaja boli yomba.
1: Amado batisho ni bingi ndishu ino. Ye. Kanyo dana sapuk. Ye. Amagara la sababu ni kadomo nyolele ne. Nalo biashara.
2: Irejo
1: nalo mpaka ngorongoro tijeta Tanzania. Kaje nkosho la gira lengo rango rango natu.
2: Irejo ore ndongi naifaa pe give body she igone jana ngishi wake.
1: Ngishi yenye.
2: Ngishi wake.
1: Ah, gakri wala jo kanyo diana. Ye. Kanyo diana na migira na maisha no body show na mnai.
2: Ehe.
1: Pilasha bangani de gawari ne misimi.
2: Tongwa vini.
1: Ya rangani ni.
2: Tongwa vini miyolo.
1: Tongwa vikanyo diana.
2: Ningwang
1: nebig maisha nungara religion religi yani
2: yola yani wa chief
1: kagira law
2: ni elewa wa ni nyinyi amwezi elewa hamutai elewa
1: hai kanyodiana
2: hamwezi elewa
1: ya kalo warudi ele
2: emila ngoru enkera ino nikimpot nela kweneti
1: haya hai mavisi do maisha haya jua arvanga
2: ndai di ndo yona greri ai unajaa mamu
1: ileki maisha arvanga ijamu avana
2: ye ndai ndo yona greri unajaa mamu kifana orebe ye karare selenke ajo karara rolo moni ogra lo
1: ai
2: na kifani mimbela mifani mbela
1: tankangai
2: amna harana ye menyelele lu burage rior bashi
1: tankangai
2: tankangai
1: dage duenye tankangai doi ora dongaina line bai rashid romona lokwa money
2: neringe nganganye
1: ora gabe ya kuifa sukuru
2: ehe
1: ila baye we naga dalda na nova nyare ndo iwe ajo era
2: iwo umeiva
1: iwo
2: ehe
1: era de madoro
2: morlo ongo
1: yes na gala ina kata ndo iwe na la ya sere nile ra yor mariya ra mariya lile dai me amadai
2: mindrai na
1: ngara musaba ga madai na nanu buita ndo iwe ino
2: Wore nadi shida.
1: Anga sako kwa laini.
2: Iye.
1: Na ota.
2: Mere ningo penda ya kormari engolo na bu. Erunga sa.
1: Wara kebi teru entito ina oke ke tomo nunga na yankangi no. Wala lasha lai.
2: Tabolo.
1: Wala lasha lai. Menyara bolo. Ore ye. Ye. Ore ye. Eshu nyaba ye kitambo.
2: Hele lai yaba.
1: Mere ndo iwe na madalo wanya.
2: Iduwa na emodi.
1: Nashal. Anayi. Amo. Kanu dia bere joki pire den jara gaja
2: enana eronechal
1: eronechal amma dol tan toy woku mok olala shelai ana ina ba long na alfu ali mude nana bolon garai ajo ai dong en garai en kana shai ni gi ara dog nya kullo ketala nan manti
2: yes
1: amma amma tara ki yo kana ngwesi amma tara yo kali ki biasa bala
2: yo shosh
1: mere muru na osho ne wo yagele ke langra emere ne beg nono kemi yolo nya yoli ay ololo do nya sake ni ne bagande gira na madmada
2: na
1: niki wosh ye niki wosha ne ngwes ke ja si anka ni gara e ki yolo do ngalo ngana ga je ke shimu nyolo ngani ke shimu nyolo ye igna e ki yolo jo gro ngani ntoy wo gro ngalo ngana sabukin e ki yolo e ki ni si anaba na ji me asinji ngita asa
2: Negure joye
1: kakore da nai shuti nagata na gara balangara min do ngiyangara inno ne min jolle ndan lala shil na shon dana shin nu bidare e be wallahi ni
2: rohira bin do ngiyangara ni gim bay
1: ki ya do la balang gai video gra gran kai garai e wolo mon yangaji ne gidu mito e do lo mon yangaji ne gara eron asina na rango ranyanyo ranyana yuni kini Kini ayo ni jinio yang naron dua, aku naya naron aja sesuatu dua ketua yang kaji.
2: Yes.
1: Kalau naron aja kerja lah na link dan yang yang ngat. Oh itu. Naya busy.
2: Anak lo sor.
1: Lo Iya. Di sana ke? Nelo dua kayu ini adalah yang olomani. Nego landala na ayo ni olomani. Nego landala. Ini military.
4: Entai serele lero po kiolong ewigi sana udo endama mai magemba na ret elelero oloshelema
5: maya yan fm
6: Inini mo engine shinino Mayan FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engine shinino Mayan okibilinenya na sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yokte ngoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bituma yokte po kiwejiniti more sauti moyo
7: Ore esa niki bagine
8: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira kapo
7: Egin tabagi ye tuntire lino
9: Ole ba bana na mashuru kajabe patovu kalara esa
7: Tini inga malo mono sino ne juruno
10: Kana ji Samson Ole gewan
11: Kajino no Steven Ole saringe
12: Kaji timo di torken
7: Amwe ki langir ki jege Niki burburgeli osubugi Tenkobo kine namma nyorma sani
13: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM Tiadu ode gilgore sendro lolo lolo shire transmara
14: Asiragi pina bombo indi na mayen FM Taka undurige juado
15: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM Taka undia naro
7: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
15: Kajangkarna Dayana Seneya
14: Kaji David Olesaini
13: Kajangkarna Elias Kitiapi
7: Ningama Jambalos Oltinen Lino Etia Wangana O Gereshara Tena Baikiasa
5: Mayan FM
2: En yol nage olainingu ni ajori ata app na jene Media Max Waves na itu nage English ni Mayan FM. Loud and clear iti nage po kiwe jiniti. Shomo na Play Store arashu App Store. Bila download ina app, birumogi nage arishibaginoi English ni Mayan FM.

0: Pooki olong ejuma mosi saru munare enkakenya omesha shoso ngwan enkakenya ibuirare antina nai Maya FM
1: Ure naki giriria maritenebo na gira itadamu inchere ngurakike won skiza tune te simuno nele legdo yolengpe irume na skiza tune tenira wakol kilikuwi dorobare waki 23175 na inde manurur kilikuwi lenki tukuja osinko leo ana osiradole biblia ana skiza tune te simuno
2: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
3: Ore sirena nyugi.
4: Nesira kiyogi siriana.
3: Ore doya nkolo.
4: Nemwi kiyogi mayenat.
3: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Enaibor kewarie.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndire nga yudi adu ngire shini no mayen FM.
5: Mayen FM.
1: Kabisa kegiriria marite nebo online ningonire kuna san enteiba na aldakeka nidoi tikira obisha na longor bebaya sambili yola jo oro olaiguna na ni Cristiano Ronaldo nera saroi arusi wendo mono nyenye atia yani ilarintomon bada ana pape ye eama ana shiba yako tenebo niru ninche eas mba kumok ilweji ejima apitin garden niyo lajo lunga nakle lola warambisai ilwejo ninche ejima ape garden maba ingoro lunga nak loi maacha ajingor panel ibunga ke ninche nepo todua sitting room enye eniwejo shine ronieki yani eniweji duo sitting room kiyo labo yi sitting room eniweji nage ninye naore bebo nulo mwani jwe karibuni nero niti ineweji tineweji ninche erasa arusi enye nejo ore beye erasa arusi enye tine weji na kejo abeye itodoli nkera enye nchere ejore roi enyorata ne itobiruaki tene weji neyolo na keyo nitadamu ilarin olarin ajo tene weji itobiruaki inyo itobiruaki enyorata na yola jo oro shira rangi ya maritini by the way na kera imbukunot kumok yola jo kilo lungani ne atatest enye amore rani nche Cristiano otenebo wendo mono ninye Georgina deho mwero ninche ayikubalia na pogira ja pokirare neringo lenga ibae na ake narudua nchere isaina ginute ninche pokira nisain entomononi Cristiano Ronaldo na ake impala na irudulu ya ju tenelo naji tenea neoro idolta tenea naji ni divorce mera kilo lungani nilu nkuto yenyena isaina ngolina romononi impala na irudulu ya ju mepua warimali Ronaldo tempolos kura kebe ya ku idivosa kilo lungani nelo omalienye nak na nikubaliana nushira nchela shumba mu miruki complicate mba miruki haya mba kumoka iteruwajo ama abegira yeko yuniki ngwa ayikaja mera ninche mba kumo straightforward ake mba ya naore bekwerejo nji na nji yake tofauti yoyok ila afrikani amore ninye yola jore rola himba bilo bikiji maisha nda bijo mayu na kijokin sawa ore rola afrikani rinijo mayu nda agende mirada agedo ibunga robobola yani no shikera hii nire jora aye miyeu tangara kisa babu nino nok anyway era ilo imbu unotuku mogonki ya maritin kite gemea kajoka anabo inkubalia na rentai ilungana pokira aja pokira ari ilo ilungana kushira rala ake ora kia nkolona bo keroni yake neshet neri binkilani na anyanyuk nepo kanisa ore bebo kanisa nereshu wake duo ibada neto nire ibada meraba nane ifinye kumbideba wanjiru yor pastor yora kedua pe ifinye peidebo or pastor yubiri nejo kare mkomono na yunas special tengara ki ilungana kuhuti ene weji pa agiraro rasa saipotua jo kore fulani wotwini nebunu nejima yiku nanji isho putuwa nkelani na anyanyu neji kanyora rigi unyeki nejo or pastor basi noro pete hii enkuitu entepe kata nejo kinilungana ura iteruwe nolong ure widol kulorungana keboita na agera haki amor payan wendo mononi bas nejo ente gilkong maro mono kinda neo mono kini na story naishi hapo kedu mwenye ke niro payan nebo wendo mononi nejo kilungana ure ra olungani po kena mwkinde panayuka aror payan wendo mononi teniare rishara na indi marusuja yokang maavenjo mengu naja eno soru mshili jemelele gwina inagi ama nego aisho siri tenea sa ingine negira ye ngurugendu kisapu urero yiki ama na olningoro lungana kaja ware vile nibubunda ya asimba inyi ni enyu tu. Anyway, karibu tiatu nkau lele kakwa roi lelole giri ngoro na agalur kili kwa ile gira ngwiki tena teipa. Mayen, halo? Hello, Mayen.
6: Hello?
1: Yeo?
6: Ewa?
1: Ipa bi?
6: Mambu yora duwele so, ili janga meno?
1: Sida yolengi tuwa birari?
6: Aya.
1: Engijaba geduo na ikaolo yoko, aikaolo proper.
6: Ya
1: kage jori ge weti ankara na rabolwo kidogo rage nyesa inagira lodwisi ai
6: oh
1: lena ilang ilang wongo longo marabau
6: ai
1: eh
6: ai ari yana na shangai
1: eh
6: sidesina na ngamga gira la la igis
1: ho
6: kiba yira ndo kina jide dio ira ndawi gi
1: uu meningo
6: mega meningo shuduga megula la zingenga mala ibi kula la isiru
1: o e kake tengara gengi jabe
6: Angala gengi jari.
1: Era.
6: Neule la zini nga ina ziendo na anyasi kirumuru rosho ngobero liyo rabanga jiji.
1: Kirumuru liye.
6: Kilule uwele radwele sabara ule barengala jimeri ziendo mijo yeri. Awa la rado mangona aluwa na le misa amu era lasa bengi jari.
1: Ingwaru.
6: Kake kinga inari ya mwere honaji karama asena jara gini mungaro yu.
1: Eee.
6: Awa la duma na asena na hangaye ngobe anda sarengala ya na jingu roma loyu.
1: Ehe.
6: Ero ngorongoro lebi na ama bayera ina nagara pi.
1: Ho.
6: Ele, odungare langari ya kina lenine leli bagara gara ikila niga wala limbo wakini.
1: Mm-hmm.
6: Engare rado na jongoro lebi ya rianda wopal lebi si bayera ya kina nagara rade ala limbo wakini.
1: De.
6: Agara rade ana nyahanga ito ara ikila dol.
1: Mm-hmm.
6: Nego, lebi engare na jemili nagira haka ngoro namba.
1: De.
6: Lesi lera ala upi.
1: Ho.
6: Ara dana sana jongoro ri bade ka osu kira gen e kira gen e ro ki ha ka gen me gura ara ki ba ma yela bene ma
1: eh
6: e wa de gura de na ira na ni ro na ro ga osu
1: ah yes sa sa mama mbuyo
6: ah
1: ya mayen hello hello mayen hello
7: hello
1: yeu
7: Baba.
1: I papi ole kauma.
7: Asera, sidera sinde yoge ndeba.
1: E.
7: Kama ya no lengi na yaba gasabo.
1: E.
7: Kage, ele shara na rai sinde na mara mare ndo ne mere re hera mare ne ne.
1: Kesi papi.
7: Ningiro na ra di sire dar ma sa ya jo mogura de re ndo na jere ndo dangara yengi jabe.
1: Mm.
7: Na na mari sidya ngon ne mejo sidu manne ri ge ya la di boga min do ya le din masa ji ge sidu magila mali
1: ta basali antibig antibig
7: antibig ta ma mara na re na ra ra na ra ra mona ne me bana na ne hin na jo ya ra sa ro ji ne mun ni e ra tra ge ngo ka ma mu ji da ma nya ji mura ga ki de ne ya ra ya ti ma
1: bas ne ji ata
7: ta ma mara na re na de ne ji ga sa ne ro ti ma na na na ma inde le na ra la di go
1: e se pa
7: Sara rama sina luana la msana kwa yuro.
1: Ka kwa lelo.
7: Sara jira la yele ngide ni riambo na jumpa dweni.
1: Eh.
7: Ko to ma daro jela me ngade de ngire sima.
1: Eh.
7: La ke dro mai rama ni ni go ai ro ja o su warba fa yo de la savan ho na ro ni ngeh no ngo na jama gara na tri mai.
1: Eh.
7: Ya ba de dro ro ho ya la u ya na ma nya ya ni.
1: Aya.
7: A sho le silan.
1: Ai enti ba sidai. Mm. E dolta. No na ro indo gidi na ageli gini na ajila rigogore no shikare ri ormusabara igrasi ninja abonu ishoru ai kilikwano ana inji ajoka anabo endo likenti aki miki ara ro inyo ositima eno shina ara negwe ro pijen ko bore biro piju migindo gi amir migindo negwe misimisi giri migindo gi agunolta migindo gi agunne ne power amore roi nake inkima itie na big radio yi enkima ashu so iroko nane na solai idolta yakure niro biju nkob niro biju pokitoki idolta neko belikini lariko kajugi ende bakagi ltunganak ositima
8: Mayen FM classified Olaire moni nenen kai rishata eare enkire morena tabawam itetete ne pere misho nenke suenda tembore ye nanana Kenya Seed Company ebungagino Osimlo Seeds negi agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye ure ane analimula riaglolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na enen katana isha nerete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daiki na apa asham kulona arpaye ko isha denkija penkopiningwa tena akurupurge tu nempeku a DH04 ni una hybrid 517 513 or 533 to muru aneme purgelo leng nemesi osubuko neko wale to osubuki na empeku a hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 na anyore mguluboni wenki jabo subuko kera si guliepe una ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikempe ormusung ngujit o sunflower tabaikilduka ile Kenya Seed araki agrovets na nyo rigino pe embe kuang nila atum embe ku nikinto berate na rishata enkire mure Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
9: My NFM Classified
10: Tere Maya
11: uri dono oldungani pili pili ngishu yenye neti enkatini nemele muno enkatini ingiriata
10: Tere Maya
11: oldungani leitwe itimu siligi oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nkuruona nibeleke nye taasidai tana siligi pukio longi alamisi sare enteiba umetaba kisawuni enke warie tiatu ankawilele Maya ibuitare Sylvia Naini kiaki enkatini ilo uibeleke nye ngishu yenye tana ngasiligi tiatu ankawilele
5: Mayan FM.
1: Ore na kigiri ya maritene bola nini ngoni atakuna sana ente iba na agira kaita damu ola nini ngoni nchere eji nena doi enkoitoi nikirumi mpisai mkurebe sai doi nikiwash jek mkurebe sai kiharo ini njene tuyolunga nilo ibatiki ambaka nirumi mpisai na aboli ya biashara anona suguli nina aboliroi ebakienda wiki ebaiki nimiyara mpango ola nini ngoni nene nkoitoi ya box na indi mroi nirumi deal sida ikatukul ironya star 577 hash teniron nige lake kia won ilo box le bahati ore naati yatua na kulo boxi ola nini ngoni na ingura yage ya jokalo le bahati kalo royete mpesai tepeka nitu suju mpesa pina sida ya mutemi narisharage ni yolo wajo ranaim bahati kia ranaa kitu basi nito kijaribu tena na tena mpaka niru mpesai
9: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: kabisa akigira nake airia mari tenebo ada kuna san ente iba akigira nake airia mari oleni ningoni agiri kilikwan karibu madijing erishara enkigwena na wore doi nake kiti enarishara wore nake kigira airi ya mari tenebo olani ni ngoni etakuna san enteipa no naro yok nadia rishara enkigwena na wore kiti nake enarishara neti roi embae na jirara niki maki na embae roi naipirta embae nake naipirta embae doi enaisho idolta mbaa naipirta enaisho anjere oleni nungoni eji erulimu kiroi injere wore atolosho le Kenya wore atolosho le Kenya neti roi obo lo nabo oongu wapi nagirai ayikaja nagirai aitumia inaishi torok oleng amu oleni nungoni kidamu ajo ore naake tori shet na tulusoitie menkare dukea kito ni ngomba naipirta enaisho na inyala ltunganak enaisho na iminie ltunganak nkonyeko metaa ketii ltunganak la modo mbake baiki enarishata tenkara kinyo tenkara ki enaisho eri ltunganak naake loibelekenye enkishu yenye completely tenkara ki enaisho eri ltunganak oiminie enkishu yenye kabisa tenkaraki nyo tenkaraki taake mbaa naipirta enaisho nemetaake duo enaisho enoshi ake aisho e kawaida kake enaisho naagitobirieki imauti matejo ake duo nija mauti torok na keok ake oltung'ani imagine maata entoki naiwok na iyiolo ajo ore oshi enaisho kishiakino ake peyie eitemer oltung'ani esangine isulaki ninye teneok oltung'ani anaa naaji kupitisha arashu awok zaidi idolta kishiakino peyie naake akitemer oltung'ani nikiyiolo naa pookin embae mbaa naidim naake naidim naaji aitaasa enaisho oltung'ani anjere teniwok oltung'ani enaisho kupita kiasi na indim doi niyaki kewon enyamali isulaki ninye toltung'anak otii nkoitoi isulaki naake toltung'anak naaji loreuta ingarrin iltukutuki aiko nija neeku kidim doi enaisho neyau enyamali sapuk oleng naa ninye agira ayieu naikilikuan tekuna saan enteipa tenarishata nikijo anaake enemeyiolo oshi taata amu enkolong duo taata e jumanne ara orkasi naa ore doi kitii enarishata ore enaisho naa embae doi sininye naidim naaji neitanyamal iltung'anak tombaa naipirta biashara tombaa naipirta naake impisai neeku olainining'oni maimaki siiyie tekuna saan enteipa inchere keron doi etii kuna aishi torrok kuna aishi naarr iltung'anak metueta aoru enkishui naishi naitamodok iltung'anak inaishi naayaki oltung'ani enyamali taake duo sapuk ometaba anaa neeku neiminie oltung'ani enkishui idolta kakumok oleng iltung'anak lainepu tesipitali erijui ejoitoi ore naake enaisho etapejo oltung'ani emonyua eshomo naake enaisho airragie oltung'ani tesipitali mpaka neeku kichangakini oladuo tung'ani peetumokini atabak tesipitali imagine tenkaraki nyoo tenkaraki enaisho kama enaisho olainining'oni kakwa doi inkasarani naayau tombaa naipirta biashara ninye embaye naagira aikilikuan maimaki tena rishata nikijo enemeye olosho oiroro
1: aji nanu Nkidion naata ormarei ololetinga
2: ore taata nkarna kaji Peter Sisi natii emurua Torosei
3: aji taa Misori narola mailoji
4: ore taa nkarna kaji Joel Matambash nainingito Mayan FM temurua e Torosei
3: nanyor Mayan FM ainingito Turbili
5: ere Mayan
4: ajoki olosho maininingo Mayan FM amu etaa ewang'an olosho
2: ainingito Mayan natoito irmaasai pee kinininga Mayan amu ewang'an tolosho
3: ainingito Mayan Amayan da yoga lairariani.
5: Ere Mayan.
6: Ini ningiro Mayan FM. Ashipakino oshi nanu oleng enkolong ijumaa naija natendipa. Elejungu orbishop oshi olotu tengen iyok. Nashipakino si enkakenya.
5: Mayan FM.
0: Kabisa atiatwa nake inkaule le Mayan FM. Erekuna san enteiba. tiatuan kaulele ema yentu shesimu wala nini ngoni tere udoi orikilikwai maimaki imba inkasarani inyamalaritin na grado hii enaisho ayau isulagi ninyari romba na ipirta nyo tomba na ipirta biashara Mayen FM, hello?
7: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
7: Pagwai.
0: Pagwo?
7: Wole.
0: E papi?
7: Dedeva.
0: E kiside itukul metie nyamali?
7: Eh.
0: Eh.
7: Iye na ii, imo zangara kide na injanga iye na
0: si. Ehe.
7: Niyo nyo
0: ju. Oh.
7: Oh, zani nado lolo nga na oa nera?
0: Hmm.
7: Kaya jagi?
0: Mhm.
7: Hello.
0: Kani ni ropi?
7: Aisho ada na hato.
0: Hello.
7: Ani ya wodiya.
0: Iya.
7: Eo na?
0: Eh.
7: Uto atra na de si dahi hon san ko tsor na ropi.
0: Na kani ni ro rapi.
7: Hello.
0: Hello. Mayan hello.
8: Hello, Silu.
0: Yeu.
8: Tu bolen.
0: E papi.
8: Moro sa iban tama?
0: Eh.
8: Nadi dorosi.
0: Ehe.
8: Ini ngiro maya nole.
0: Ehe.
8: Ini ngiro le hul lau ase na nyal la ra ore de ma ngiyan de yo.
0: Eh.
8: Ini maya to ngiyan la ra lau ase na la komisima.
0: Ehe.
8: Na nyal la ra ka je komo ni aja ki ngiyan la ge e gon ti yo le.
0: Eh.
8: Ayo ba sara ni kumo hole.
0: Ehe.
8: Anga sine ibu ngiran ku ngiyan na ra ne re ndo na ro ne ko ga heyar la ya.
0: Ehe.
8: Ile ya ho e gila bari sha mo e lo dole ga ni sa go sera ra la kina ye ne go nga
0: ehe
8: ne a tsini nya la ga i mesi
0: ho
8: ne be jir kulle ni na go bobola gra en ka ya go sia la ra ra na dama
0: mhm
8: la e si bra li ni
0: ho
8: e a ur bu ker na mo ka na nga lu mana
0: mhm
8: ni ga lo ga nga ni tie tie sa ra ga ya gra ya go se no le nga go ra ga nya ma go ba
0: ehe
8: Aki gira gwaro wangu nga omu na nga ya madera nga ya gana idemu.
0: Nero na kea reine na ishi torok?
8: Kea kwa ya riaga ebore kwa ini sindi kere. Wara kenya enkizi ya iso nasela na zedila wafi.
0: Hei, ehe.
8: Neri ya ngele namugi ya gara olu wa ina maya nage jirongana.
0: Ehe.
8: Aria endira iyo gari na hina mahikelo wa sena ya gira ya wina wana ala luma nila. Kea kejizi kake mea waro kila na ito ala joo mea rara ishi damu kenyo krasi.
0: Hei.
8: Age ore shida nara na eri nara elo gure de gaga maisho na ge isho lo gure ge na ina
0: mhm
8: na go kigira o mana ga yamu shida ye ne yo ga jar lan ka ye ga na idum
0: ayaya sawa sawa
8: na re ni nyoro ro ga do mu manda mama na ga ri ndai
0: tangara ge te ni nyoro ra jo be isho ni na isho
8: ni mu manda mama ibu go na na isho ni ga jaja
0: mhm
8: ya ge ri ndai na ga ri ndai bu ndi na re na gu re ba ne bu ro ndai ama go so ido
0: Ndiye
8: loyo la ka bali bejengi.
0: Kora bala iguanak.
8: E dia ga ga ge. Mayel kari yo ha bu do bin.
0: Nau era.
8: Eh.
9: Kidare za darishare meolo shiroroti atu ankaulele. Mela mari amogi shuvunye darishare ne miadom.
10: Mayen FM. Ewangan olo show.
11: Ewangan olo show.
9: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko faster indem tata atole sulani lorubia ni kumoga ambaka ngalusuni buni tolde kai yake kaji gununo wore soko faster na engigura ni njorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nige lurbox oboti atwele wore delelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete marata peya kwa le sulani kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling
0: kabisa tiatu nkaule le mayan daikani ito monomit ni nchole nini ngoni loro giro itiana newash sambili ente ipa nena app na jo ene media max waves online nini ngoni na wole rori shat abokin gina itu mwagido ye nini ngon kipintini na hati yankite sheni mayan mu esimuno tenilo dugo ya i download ena app na jo ene media max waves tesimuno mu google play arashu app store emene jake online nini ngoni nena roi rema fest entume na naituru nake olo shopo kin atialo nake imba roi orore ilankai ilo nake atum mayan imu nake orore ilankai seremare enkomono ngulio kumok imunake enarema fest 2026 wala nini ngoni itabai amukita rundarikinito mweni uni obo mbaka ndarikinyongwan olapa liyoudo darikinito mweni uni obo elapa lisiet nelu mbaka ndarikinyongwan olapa liyoudo wala nini ngoni meijalisha jo ikaa kiwango na boiti irola rikoni iraro yake mwananchi kawaida tabai inegweji shomo noto emayan na teneiru rumoki ya rabai kincho Safaricom deal sida ya imu K24 plus na ore teonche lingine tomoni uniake na indi my stream live tesanabo onusu.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: neto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Mayen FM.